Adiosun Kayode loruko mi ni Uvichayina ni oko yawo e. Yoruba bo won ni ile ijo na ti jo ile alayo na ti yo ibi alatewo na ti ma npa. Eje bere to fun toni. Kabiyesi Olodumare oba mi to la fefe toni o ma nfe kiri. Oba to lorun toni o ma ran ni wowowo. Adakumaku, adomi mamu, adeja manje oron, la to gbe oro kekeke mi. Ina la to pa nanu aja. Timbe laja ti o si ja wale.

0: baba mi gogo baba mi baba arugogo ina ba boruru oro adana kinaya adana ti fina je alagbari ina eru baba won jeje kabiyesi olodumare toto ni atunde o
1: ewa ni tori o se loloro ko bara lafiya
0: ogbanjo oru la wa yi ago kan ti koja aseju bi me edogun
1: o se wahala ti o for
0: lowo orileto
1: o ti doloro
0: ni kan ti lagelu 96.7 fm
1: kila lati e wa saye
0: a tunjo gbadun ara wa da da ba

Abiyesi Olodumare. Egan bere to foto ni. Sebi ori to ba ma dade nu agro de ni ti wa. Orun ti o le jigba leke inu agro de ni ti wa. Ibadi ti o lo mosa ajin ah nu agro de na ni ti wa o. Aso ba ti tanan yeri yeri. Mwa guru deni. Agula kponka la menu ba lori eto yi. Enyi. Ti e seche ma agba wa. E ti makpe. Awan kakambe. To chek pataki. Ta agbodo ma menu ba. Lori eto yi. Taba won kan ta ti menu ba lo sugbon lati le kin to so temi abala lowo ri mo ko kan lu yi kini doju ko teyin ni te fe ka gbe yewo e je nsoju opo le orun ndun mi nkan ba nse mi mo nbo yo I soju opo le le isin e je nti e kokogba lati le na mo nbo

0: Nja ori mi gbe mi bo ti gbologun eru o.
1: Awa ori ni o.
0: Eyin de n gbo eto yi.
1: Eniyan pataki.
0: Ose to ton la bere loni.
1: Oh.

juma fun owo nje atowo moto ni lo bibo 90,000 no 90 days osu meta ni tam kan ba ti wi bi le ko se nwole ko se nwole bayi ki makan yin o ti lojo ti won gbolude fun ipari tamu yi ojo ti won gbolude ti wa ojo ti won se gbogbo inawo school o ti wa ojo ti won pari sa yi o ti wa gbogbo e lo wa ni sise ntele

0: eto lana eko pata fun sayi olodumare a je ka bi amo jere omo o ni sise ase je
1: aye dogiri po ewo wa eyan adari
0: a si ni sunkun lori gbogbo won edakon lady ti mama yen sibe na omo na o tun ka ni JS3 lo yo ba si sugbon JS2 ni o tun ka bayi ba be la tori uniform o kan loka suku ti joba ni o
1: obirigidi o aye yin aye do
0: o san omo ta gba wa e ki fun won dupe lodun to koja gba ya bi ama aye abi ama orun eyin ni mo be o
1: obirigidi
0: mo nba
1: aye do
0: ikejire
1: ewo wa eyan
0: se dandan ni ke eyan dajo ona wo sona ko si dogun
1: obirigidi
0: bi mama yen ba n gbo mi bayi mama eyin e pe mi wole o ajo ti mama yi ti dajo na wo sona ajo kejo to mu aso to kede lo fese ko o si ro ni apa

0: mo ki gbogbo eyin onisese te mo pe
1: mi si ni agbede mi kiri lo
0: da o ni rin
1: omo pa mi pele
0: ko so pe tirin bo ni
1: ni mo kun ara alagbede omo yawo ko to ya
0: atokun eto ni mi o won ni gangan o
2: ti wa ogun mo se
0: lodumare ni mo ni ajin rere ni mi ninu ijo kan
2: aye mo ti wa lugo
1: sekele le mo ro bede ni popo oluma mi baba mi
0: sugbon bi ori gbe mi na dere o
1: demoku dogoji odo won gogo
0: lo dagbe sile aro ori lo da aluko sode ko so ori lo daleke leke sode tike fun
1: ina bi alagbede
0: ori lo so mi da tokun lowo ori sile bori jijadu
1: oko wa ni ro se ti mu mi
0: e dakun leri ti omo
1: ni ri je
0: ton fe sanwo re laaro yi
1: esu asagbere ko fe yi do
0: eyin abi amo tolorun oba mi segi ola fun iwo ta fun afon tori awon kan ni ibi nbe lowo e nbe lowo re tori awon kan ni se mo tan sababi ni gbogbo nkan
1: aye mo ti wa lugbogun mo se
0: mama pe aran sama kan da

0: mama eru ama ba mi tori pe ori nti elomi ikiri ni number ni o tun ma pe
1: jamo ma sunkun pe ji eji gbojo
0: WhatsApp number mi ni 080
1: sini sini agbada mi kiri lona ti re omo
0: 34
1: agbada re ni mokun ara alagbede omo yawuko
0: 86
1: edabe mo sekele
2: akaye mo ti wa
0: 7571 080 34
1: Oluma mi baba mi sa
0: 86

0: WhatsApp number ni mo pe omi ni ke pe number mi tori itolohun
1: oko wa ni ro
0: e ma flash mi won ni fi owo omo flash yin e ni ni
1: so so gbere ko fe yin do je
0: wo ele ba mi so lori WhatsApp tori awon to wa ni le okere ni mo fi pe
1: yo ma mama
0: e ni rogun damu e ni ri wahala e ba n flash eyan yo ba pa battery re yo ba phone je ngba mi mo nbo nbo yi moja eje ngba pe lati le
1: iye moja o iye moja o awo yo mo
0: gbogbo awon orisa yo se fujudi iranse olorun na je iranse olodumare ni won
1: ori bale iye moja o
0: ile kokan ni oro ti e idu mo fe ka eso le lori ka ikadi enu
1: bale
0: iseju marun pere mo fe gba pe lati le egbon se gbogbo odile lo ni oro ati osa ti won
1: iye moja o
0: eje gbagbo po ogbesin afa ni o imam ni o se gbogbo odile lo ni oro ti e be ni be ko mo fe mo gbo hello yes ma mo gba yin ma
2: eh eni ti e soro ni yes network
0: ti ko mi gbo yin dada o
2: eni ti e soro re lekan ogun na ti network ti ko o se se ko je pe lati inu idile re nigba ti baba re o ti daye papa mo ni eni ti o je pe ise olorun alaye ni o je pe won o gba ogunji odun ni won ti won fi ku olaye nigba to se iwadi to wa lo to wa bo won so pe igbu ti won pa ti ni le won afi ki won ma gbe jade ti o ba ko lai gbe dun jade in gbogbo lo ni tayo ogunji odun yen ugbadua oran ugbawawo so nkan ti o ba je nkan idile e mo pe oro bibili ti won ka na so pe a be oro baba wo lara omo lati ran kini de won ke sa bi na ke wa mo pe eni ti o ba je idile olorisa o le mo ro awon to bi o je pe ipele karun lo wa ti ni ma awon ti won bo orisa yen gan yi se gbogbo yan to gbe olorisa lo se aye nguran ibi e ti emi bi mo so pe ayewo ara wa lo se pataki
0: se
2: eyan ba se ayewo ara re ko ni mo da mu ki aye
0: se
2: eni si so
0: ayewo ara wa
2: bẹẹni
0: lo se pataki
2: awari ara re lo se pataki gbogbo ìyòwú tó yin ọba sí kò sí àìsàn tí kò lóògùn ṣùgbọ́n nítorí fọ́nbà tí ọba ṣàyẹ̀wò tó ń rò tí ó ń lò àyẹ̀wò ló ṣe pàtàkì ìyí ọ̀sùn dire ẹgbẹ́ tó fún mi
0: ṣe ẹgbọ́n tán tó sọ àyẹ̀wò ara wa ló ṣe pàtàkì mbọ.
1: ẹ olùkó mọ jẹ ọyà mọ jẹ olùkó mọ jẹ ọyà.
0: ẹyin tẹ wà lórí facebook lagelu 96.7 fm mo kì í bẹ
1: o. àwọn olówó afẹ́fẹ́ lé o èmi ọ̀rẹ́ ni tí ọ̀rẹ́ kan.
0: abọ́láńlé latif.
1: èkó kò sẹ́ni tí.
0: ọlọ́ọ̀lùwà elvin bọ́sẹ̀.
1: ọlọ́rọ̀ gbọ̀ngàn tó renú ọ̀.
0: olúwa ti ayò adé.
1: olú.
0: wọ́n kí wa láti sọdún lóde ń jó.
1: olùkó mọ jẹ.
0: Nathaniel Akangbe.

0: oni lojo kerinla osu kesan odun ya 2026 ani akoko topo laro yin ati eni ara ni ni gbe ago merin ti koja aseju bi merinla
1: igba ko ireti ati ife
0: bayi jo kini wa o
1: jo rin po ninu iwe oro olorun
0: ijo keji wa
1: o gbogbo ta ba fi kase a ma duro
0: ijo keta na wa ijo kerin na wa eni ma pa ati be wo yara royin baba ku me la wa lo fe ati padara pada lori to gbara nle futa ro yi mo kiyin aba baba lori ofe ati ti yoju eni okunrin yo wa rara e ba beere ki a lo wa fa goku si laburu alaafia la wa alaafia la wa adupe lowo olohun bo se we nto laye tolorun ni se mo rin ajo re igba mi yin pe bayi mo fe se wendo laye tolorun yo ni no bye n le mi se fe rin e wa ni won ba bele nja na be ba lori ofia ti wa pelu mi laaro yo e je n fun yin ni information kan yo si gbogbo agbaye lanfani

Jesus Christ. Ah, gbogbo eyin obi e ma se ami laaro kutukutu oni o. Awon mo re njade lo. Eru buku ti abi amo ki tuwo. Oku omo lo nje be o. Mo duro ninu jepojepo ase gbogbo ile te tin gbo mi. Bi Oluwa se nbe ti emi nbe laye loruko Jesu. O ni gbe ka omo le o. In the name of Jesus Christ. Egbo o. Agbara to fe ko sunku ale lori omo. Mi nemi kwa bihala. Awon mo lo school laaro yi. Ma jemu to fe ko sunku lori omo to nse laala awon omo to ngbiyanju to nse wahala le lori. Iru abi amo wo ni sun bayi. Iru baba wo ni sun lori adua yi. Mo duro ninu majemu anu. Agbara to ni dandan la o sa fe ko sunku ale lori omo. Bayi ni Oluwa wi. Ijoba kan ni mo sekun ti won wa ni nki ekun lori ti ati gbogbo eni to fun oke sami loruko Jesu ijoba yen baje afa ijoba yen ya in the name of Jesus Christ. Oh eni to ndu ewu wi pe laala re lori omo o n fe ko ja sasan mo duro loni iwo ile gbo gbo Oluwa. Iru agbara be iru eni be bi an ba se ami ti won jese mole o ya gbe mi be in the name of Jesus Christ.

o pe yo mo lo e wa kan egun ti mo nkai omo kan soso ti opo yen bi ko loko won tun gba omo eyo kan lowo e ki lo de ti aye ni kanu be bo mo dupe fun Jesu gbogbo eyo mo bo nigba ti oluwa si ri anu re se pastor ti mo nka o wi fun pe ma sunkun mo ewon to so ni verse 14 o si wa o si fi owo to aga po sina awon to ru won duro je awon ti ru po si omo eyo kan soso ti ye bi inu bibeli na mo ti mu Luke chapter 7 verse 11 mo nka lo 14 mo de won duro je o si wi pe omo kunrin mo wi fun o dide today dide kuro ninu iboji dide kuro ni ipo kuto wa ha bayi loluwa wi eni ton gbe lori ile mama so ti wo bata re so nsa mi ton je lori ile ton wa so lori ile ton gba fefe lori ile sugbon ton wi pe o ni ba won ri ojo ayo awon mo re ah bo mi o be mo bi we ni be se lagbara to mo ba ile soro loni ajoku mo bi loruko ti won pe ile iru agbara be iru eni be foke ko si ami mama ki le o gbe mi in the name of Jesus bo olorun lo mo ye to mo wa ni si ta won mo lo school owo re lo segu si minu mi ka halada owo iya ni segu si owo baba ni segu si bi an ba ju o si ami dada owo re na ni o je igba ti su awon mo re ba jina mama sami njo je mo pe won ni fe lomi si o in the name of Jesus Christ ebi omo bo yo si ami si aduwa yi wa gbo o agbara to lo ti mo ibere aye awon mo re to tun wa nki gbe po tun mo opin won ayin nkan ni ngba ti iya ba mo ibere omo ti agbara buku kan tun wa nki gbe po won je omo opin mo duro ninu jegbojegbo ase eledumare mo pase loruko baba to ma ti temi mimo ateyin omo te lo school loni atawon to ti wole agbara to lo mama re omo opin re agbara to lo mo opin iwo lo mo bere won tun lo won je omo opin won loruko Jesus agbara yen ko di atemole in the name of Jesus Christ agbara yen ni Jesus olugbala mi ba wi ninu aye omo birin yen ninu aye iya to je opo yen e pa oko mo lowo ka ti e pe ko mo bere oko kin lo de ti iya yen bi omo to mo bere aye e ti en to fe ko mo opin e won ru oku omo yen won ru lo iye na si ntele ntele lo sibi ti won ti sin Jesus wa fa seyin o mo bere omo iko ye ko mo opin e e gbo n to so ni verse 15 eni ti o ku na si dide joko mo luka o bere si fohun o si fale iya re lowo ewo ni o le mo bere oni Jesu nkan fun o Jesu nikan ni abani daru Jesu nikan ni agbani to mo mo o loju re nibi ti oju re o to daddy ibi ti owo yi o de Jesu le bo na wo sibe olowo nla ni o lo bi je pe ki Kristi yan kale nu ti e na bibeli ni Kristi ninu mi ireti ogo ni mo fe gbadua ma gbadua fun awon omo na o eyin iya mo koko face to yi wo lo nse wahala lori omo bibeli ni omo to ku yen si joko o si nfun aye re bere si nfun gbogbo eyin omo bi an ba ju o si ami lekan si ni aye kan to wa yi aye re o fun you are going to become a voice not a noise you are going to become a voice in a prominent position wa di ohun ni awon ibi to ga not an echo ki sariwo omo ti n se ami bo se n se ami wa di eniyan laye in the name of Jesus Christ mo n bo mo fe gbadua fun awon iya.

eje n gbadua fun awon iya na gbogbo ati baba eje n gbadua fun eyin na adua ti n be ninu we Genesis 35 egbon ti bibeli so ni 17 titi 119 Genesis 35 beginning from verse 17 to 19 o si se nigbati o wa ninu irobi iya kan lo fe bi omo yi bibeli ni ni iya agba wi fun pe ma se beru iwo si ni omo okunrin yi pelu iyen tumo si pe o ti ni kan tele o tun wa fe bi mi si o si se bi okan re tin ku lo won wa se bracket akamo onigi o saaku iya yen saaku o si so oruko re ni Benoni sugbon baba re so ni Benjamin iyen tumo si wi pe iya yen ku ni asiko tin se laala lori ati bi omo yen gbogbo eyan omo nigbati ogo re ba de ma mo bo yo feran ya re nisin wa foke ni igba marun nigbati ogo re ba de koni ba mami ati daddy e ninu saye in the name of Jesus Christ even ma gbadua si owo lowo re nibi to wa yen mo feran yin jade ni be mi olohun se ko si mi o ni to kan re ninu studio gbadua fun awon omo to lo school la we gbadua fun awon ti o lo e pada ri ona lo olorun pe mi yo si ona fun yin koni pe koni jina lowo agbara to so pe no awon ofe ko ku ni le awon ofe ko ro na school lo awon be mo fe mo fi akoko re sofo oni ni mo wa sita mo mo mo fi agbara yen re eyin emi a fi akoko awon omo olomo sofo ki ya o le pe je won mo ki babo le mo tete won je re je agbara yen a se pe fun laaro kutukutu ki won fi aye yin le eyin omo ki won lago eje nlago gbogbo eyin te nbo mi agogo ayo saworo ayo yo dun ninu ile yin bi mo se nlago yin ni toni lati oni lo mo lu ago wole fun yin eran ti ta ba wa school mo lago wole won mo gba ti wole jade jeun ago lole ago wonu class mo lago ipada si school wole odekun ni e papula ti olorun ojiji ti agbe kale kan silu ibadan mo duro ni bi pepe loni alago iwole yin ona ko si gbogbo eyan mo te wa le mo lago fun e pada school loruko baba to ma ti temi mimo e pada school eyin te ti wa school e ni kagba ko ma kabada yada mo lago fun yo e ma pada lo school lo pada sori re lo pada lu aluyo lo pada lo make e lo pada lo serere ago wole mo lu ye o eni kan wo ni kile se yen e ti se janitor yin be wa school mo ah time keeper ni mi mo nla go ni kuta ba ya lori abadasha ona si o ona yin si o in the name of Jesus Christ wa mo gbogbo eyin mama agbara to mo dari abi amo si boji ni ikorita ati je won mo ah nigba to ba ye bi yo mo je won mo wa wa ni lo wo omo nbe mboji loruko Jesus agbara yin oni sbori e oni de ba o in the name of Jesus Christ wa gbo ogode emi re bo ogo awon omo re di emi wa bo kan foke mama iko si ami ni igba meta loruko Jesus oni de ba o eni kan ni wo yi kile nde wo yen in ti emi oluwa ran mi ma gbadua si owo kin to ma lo wa gbo o nigba ti ogo Isaac de so ma Isaac o ma Abraham iya re ti wa mboji eyin eni e se wedding Isaac won du iseju marun fun ye nigba ti ogo Joseph de so ma Joseph prime minister ni ile Egypt igba ti won fi je ko si nbe iya o ba won je won mo ohun si nbe mo se wa mo to dun mi ju bi Jesu se wa lori igi ni tin joro iye si nwo ko si le dagba ogun ti o de ba omo ti won yo fi mo kawole yin fese jele ogun de mi re bo kan si ami ni igba meje ko ni de bo in the name of Jesus ta ko si e da olohun gbogbo eya bi amo
ibu eyin omo ko se ti oni rubo bibeli e rubo si aduwa yi bibeli ni awo fun awo on ti eniyan ba ni ni o fi ra emi e kin to lo si le agbara eyin olufe e je nse bayi gbogbo le o awon omo re n lo school.

0: gbogbo eyan omo Olorun in ti mo kan fe ki olukuluku se ni pe mu owo ti mo ma so tele mo fe gbadura si owo lowo re iwo na lo ni owo eleyi oun yato se to fe fi rubo owo yen lo di mowo nigba ti ba ngbadura and yo wa lowo e titi di ojo Sunday fi pa mo mo fowo kan to ba lo bise to ba di Sunday lo to na now e je so bayi gbogbo eyan omo Olorun te mu owo dani se ri ose yi a je ose to mu ka fun ire oda ito ki da won oda omi ki da okun kan foke ko si ami lo se yi oda wo ni da o ore to mu lowo to fe san laaro ore ma ra je jeun emi fi gbogbo I say it with all emphasis pe wa ri a je jeun afiti ni ba gbadura fun yin nikan loku wa mu 200 naira gege bi ore fun awon omo re kokan mama fi sori won bibeli ni awo fun awo ohun ti eniyan ba ni ni o fi ra emi e pada wi wa mu ore 100 naira 200 naira pere fun omo kokan ati fun ra ati e na so omo to tumo si 100 tumo si 200 eni ti won pe ni gbajumo ni eni ti gba ojumo lekan na ti 200 eyan le ri lekan na oluwa so awon omo mi di gbajumo ninu aye gbogbo eni to ba se be Olorun lo ni o se o bo ba le gboran o si jere le na and eje n fi kun e won ti ya isoda le nisin to ma lo eyan meji ni ma kan ra gbo ikan so eri bi Olorun se ku oko eyo mama keje n so bi Olorun se gbala ko se ti odanu mejeji eyan ayan fe eje n gbo ko n to di ma lo
1: baba mi o mo dupe dupe dupe tori kọlọrọ fun mi lori ofe lati je ka yo pe yo inu idile mi baba mi o 77 jeta mo wa nbe aso lọrun fe se mi lori ni aso lọrun fe dara si mi ni aso lọrun fe ki ba ni jo wonu idile mi ni baba mi o gba te mi ka ma dawo te pe ore 20,000 ipinu mi ki n to kuro le ni pe tori mo lo Abuja mo wa gba dola bo mo wa ti $100 si mo julo fun pe owo ore ti mo fe fi fun oluwa ni a se nitori pe a se emi sanwo emi oko mi ni emi ro pe mo se olorun lori ni a se mi so olorun lori asara mi ni mo se ori fun a pari 77 igba ti maa fi dele boya bi 6:30 lọkọ mi ba pe mi o de n sise labuja ile ibi to n gbe 5-story building ni o wa ni awọn ti o jẹsisi pe ile yẹn dabi ẹni pe o fẹ ya bọ onikaluku o lọ sàn ko si bo mi ta fẹ gbe o ṣa gba ẹwọn fẹ lọ jẹun ọkọ mi sọkalẹ lọ jẹun ko to pada de ile ti dawo yara rẹ gangan liyẹn ti bẹrẹ si ni dawo ile dawo debi pe aṣọ ọrun to wa lọwọ ọkọ mi nikan ni n to ri mu jade kuro ninu ile yẹn mo wa bi ọlọrun alaye ga mo mọ riri ore ọlọrun nitori pe ko jẹ ki banuju wo idile mi mi o mọ pe owo emi ọkọ mi ni mo n sọ o ọlọrun dara si mi o la ọkọ mi pada o ko jẹ ko ba ko jẹ ki lowo olumọle ọrun to ba lọ sarun oru àwọn ọmọ ṣe fẹ́ ṣe ṣùgbọ́n mo láàánú gbà mo ní ọlọ́run ológun ẹjọ́ bàbá ẹ bá mi gbé ẹ̀rí mi ọlọ́run dára

0: praise the Lord, oh Baba, you no lady, no lady, no lady, repetitive, we call me Julie, Mommy Bright, Life Eco, or my Jokon for Life Mission. Me, we la, but to my wife's disaster, my dad, Baba, and my mom telling me, I like that, I will get about him of the team telling me, I'm a real world, but I don't know my winner. That Baba, and you, the fellow, alone, you. Penny on the seventh, I said, baby, you know, by the super, you better take me, I'm not joining, then to 5 years from this, which my dad, it's a box to join me, yeah, to Baba, and me, and by the super, the super, you can really join me. Kesin ba wa so ten ko ni be ko ni mi be ni ni ko ni wa loju ni ko ni wa loju ni ko so ko mo pe olorun ti be se ko so ma ye ni mo ti wa ji atun bi mo ti wa ni jesu mo dupe lowo olorun pe ni mi pe yi e je ki mo olorun e je ki mo wo olorun e je ki mo fo olorun gbadura e je ki mo olorun pada e je ki wo ni jesu pada baba mo dupe lowo eyin e je ki se gbe won yin e je ki so ni baba mo dupe mo ti wa change birthday mi si September 7 by you for your joining me with the action be final to the final of your union to Jesus. My family will be baptism to my show. We will come to share the bomb you. We will share the bomb you. We will be the pastor. Ni odo pastor ewe nla ma lo se ibo mi be baba ni mo dupe pe ba mi be igbala ni pada o mo se ibo mi ni 1994 ni gospel faith mission sugbon leyin na mo ti so igbala mi nu mo ti ni awon eyin ti o je keyin bala ti gba ti mo ti pade ipe ni igba aye mi yi pada ara ti ni gbogbo to n ba mi leru kuro ni ara okan mi mo wa n tele yin mi ni wa n dun ayo mi kun da baba ni mo leru mo lawon ebi mo gbin awon nkan to lo n se fun mi to se fun mi nipa omo mi nipa oko mi Olorun ma se ya ni mo dupe o ma se ribo mi o mo ti je omo Olorun o mo ti fi aye mi fun Jesu Jesu ti ba mi pade o lojo birthday yin o mi na a jo celebrate birthday papo mi o mi o kin se mo Sunday ni September but o join yin ti mo ba Jesu pade ni on the 7/9 yen mo dupe pe mo ti je atun bi baba mi se mo dupe pe yin pe mi o pe yin pe mi mo dupe o Olorun anu yin ko wa je pepepe o
1: e kaabo pada gbogbo eyan omo Olorun so gbo bi ku so se ku bo be se be olorun lo ni ki ya yin o mu owo tin be lo e o kan fi wu bo na ni enikan ni wuli in ti mo me lekeji so tin ba gbo daada se yan le fi ojo ibi re si ojo te yan da tun bi ni daada gbogbo yin te mo ki gbe eyin mo date ejo ti yan bi mi gba jesu loni ko mu date obi oni lojo kerinla ka mo se birthday re ni gbogbo 1414 o fi daaju ni ewo eje mo lo gbogbo eyin omo Olorun eyin omo Olorun ti won bi loni e wa kunle eyin te fe da tun bi loni so fe di fowo saya eni Jesu Oluwa mo gba o sinu aye mi gege bi Oluwa atolugbala mo setan lati ko ese mi le Jesu Olugbala gba mi la yi mi pada ko so mi domo re mo di atun bi loni bibeli so nkan kan oni gbogbo eni to ba fi enu jewo pe Jesu Oluwa Roman 10:13 o da ti gba la okan leyan fi ngbagbo si igbala enu la fi njewo si odudu lato ni lo agbara igbala wonu re mama e lo se we la pastor demo lo se ibo mi fun yin eyin te ba wa nbadan e wa be mi nwe ma ojo Wednesday emi no ko yin jo lati se iribo mi fun yin ati eko to ye ke mo iya yen lo n sese si igbala un ni gidi ni iyen lo be e je wa fi leki mo fi se lo e wa ba mi lori YouTube Facebook TikTok eja bere to ni yo wa eja bere ilu ni gbogbo eyan omo Olorun ekun le kin gbadua mu ore re jade wu ebo fun gbogbo awon omo re laye te wayi e ni ri ogun ekun pelu ore te filele loni ore ma raje jeun e lo raje jeun gbogbo omo Olorun pata ni ko se igbo loni ojo aje in Jesus name account number ni 1966 36 38 73 1966 36 38 73 Access Bank Comfort Life Mission International ni o gbe jade bi yan ba wole elo eleyin ma 2017 42 90 47 2017 42 90 47 Comfort Life Mission International First Bank Comfort Life Mission International First Bank o gbe yan omo Olorun ti e ti sanwo fun Jordan ati Israel a se meeting a wa ni ola e nbo ni wema lola ola ni 15 fun interview alakoko to ba ngbo mi e ba mi so fa awon ti an ti register na 11 la pade e je wa gbadura fun awon omo olohun ti won bi loni ilekun anu alaila ta se ko sinu waju yin ogo ti tun te gbaru eri ko mo ba yin sise ose yi be se nlo gbogbo eyan omo ti an bi loni ko to di woyi to mark birthday re wa ti bile be ni o se ri fun awon to mark wedding anniversary won loruko baba to ma ti ti emi mimo number to share testimony yin si re 080-88-71-65-66 080-88-71-65-66 send the message ire atanu ko bayin God bless you.

jẹ oju ni lakan fi nsare papa julo duro akoko ni ita wayi gomina ohun na ni sele yoro mi sita ninu ipade pataki kan ile ti ni pelu eka ti ile ise olopa ti dss ile to je pe o tun ni se pelu ile ton to pe amo fun ti gbogbo awon lesin ti muslimi ati lesin ti kristiani ile tun be ni ipin ohun ninu ipade ohun na ni won ti mo awon adari lesin mejeji lati se ipolongo fun awon ti o je lati leyin won papa julo nuru ti eto idibo gbogbo ile ti on bo nibe na lo je pe orun na lo ta ko so jade ti won si buwo lu lati awon en to je agbeduso fun gomina ti ipinle osun en ti se olawale rashid na lo ki bi orun lo ki de orun sita o ni ki o ba ke fin awon igbese abi awon eyan ile ti won lo ti won bo ti o si sa lu lara won ki won ki won ti mu orun to ile ise olopa to ba nbe ni tosin won leti iroyin tile okiri are orilede ti america Donald Trump na ni o ti soro sita lana o ti se ojo osimi nipa igbese ati ikolu ile ti awon orilede ti ukraine ti won gbe lati ma kọlu awon ọkọ agbepo ile itanje ti orilede ti russia nibẹ na lo ṣalaye pe pẹlu bi won ṣe n kọlu ọkọ ohun o na lo n jẹ ki o ṣe adinku bayi awon epo eleyi ti won lanfani lati pese lagbaye ija ohun eleyi to ti jẹ ija to ti lọ to ti pẹ lati bi ọdun sẹyin laarin orilede ukraine ati orilede russia o na ni orilede america ṣalaye wipe awon afojusun ile ti orilede ukraine ohun ti won fojusun ohun na le n ṣe akoba lala fun awon orilede lagbaye ile ti won ja anfani epo to wa lati orilede ti russia lakotan iroyin ti ere idaraya elena rebarika naa ni o tun gbero soju akẹgbẹ rẹ to jẹ alan sabalenka pẹlu bi o ṣe bori rẹ pẹlu ifẹsẹwọnsẹ bi mẹrin ayo bi mẹfa si mẹrin marun si meje ati mẹfa si meje ninu idije ti us open ele to waye bẹẹ naa lo jẹ pe en to gba ayo oun lori kankiri naa ninu lo fa kọyọ pẹlu agbara ele ti o ni to si fi bori sabalenka ninu idije ohun ní àkójọpọ̀ ọ̀ròyìn ta àgbáyé fún ti òwúrọ̀ ti tò ní fún ọkàn jọkàn ròyìn ẹlẹ́ẹ̀kan sí wa lórí ìtàkùn ta àgbáyé wa pẹ̀lú tọ̀nà www.lagiluefm.com abike darapọ̀ mọ́ orí ìkànnì ìbánidọ́rẹ̀ẹ́ ti hex wa pẹ̀lú tọ̀nà lagiluefm 967 bákan náà lórí ti facebook wa pẹ̀lú tọ̀nà lagiluefm 96.7 túnde ọ̀làwọ̀ lóòótọ́ ròyìn pẹ̀lú ìrànlọ́wọ́ Babatunde Moron Keji, Martini Salao, Lotin Royin, Kete Timbati Kro Lori Royin, Ona Ni Berale, Yo Monte Wajupe Lo Akin, Akin Yemi, Eshe Tengbawa.

0: ni ipade soldier of Christ ni ori oke no more war ni ilu apatere awon wo la npe ni soldier of Christ number 1 gbogbo eyin te gba fun Christi gege bi oluwa ati olugbala gbogbo eyin te mo pe te ba ni ibojuko oruko Christi to fun yin lati yanju ogun na number 1 awon iranse olorun ma nfarahan ninu ipade yen gbogbo won de ma nwa lori oke number 2 gbogbo eni to fe ri woli to de fe tete ri won ni ojo Monday yen emi ki ku lori oke lojo Monday ori oke no more war nilu apatere gbe moto re ko ma bo sibe lati Iwo Road te ba ti de Iwo Road e wo moto to nlo si oye deji e wa so kale ni apatere ori oke no more war ni lagbelu e ba ti so kale ni apatere e ti dori oke e kan bere baba ke for 7 gbogbo aye lo ti mo be aro ojo Monday ma bo agbo mesan si agbogbo mejila o ma ni agbara loruko Jesu yo dara fun ohun to nla koja yen o gori e o la nfani ati ri mi emi ati e o jo soro a o de jo gbadura papo oro re yo de di testimony Jesu oluwa wa Matthew gbaje nsimi ana la gbadura yen adibe ko ni o fa yin oda oh my god o fa gbaje nsimi laye re o ya ko bayi na jade ta ba so pe gbaje nsimi Matthew gbaje nsimi oko wa ngbo ba kekeke emi oloko o emi oloko o won kan ni sister a de ba ri border kan o abe ma fe leyi ah ngba ojo kuku ti lo Matthew ngba ta nti ti wo 45 ti o se ni kankan o na ba ni ah ani ewo ma manage e be e sa o kan sa gba ni ngbo wa de be tan lo wa ri pe ke be se ni ti mo n fe re sugbo ti late e gbo o fa gba je nsimi o ya ko jade lara re Matthew ile gbaje nsimi wa ile kini mo pe se sansiri kan fun o gbogbo iwo to ba kole kan o ti di landlord tenant si ni o ma wa tan pe landlord ati anko ile ti won gbe be ti won wa n gba owo lati bi ile yen money me ti won gbe sori na letter n gbe yen ti wa ti tenant be jo nja lojojumo e sanwo mi ni e se kini o je gbadura adura re o ti gba tan o lo ko mi kan tenant kan di mo yen ko ma ti be wa ko wa gbe to re igba yen lo to di landlord sori n to n pe rare landlord gbadura won tenant yen won wo nle won ro mi si ondi nitori pe Matthew adura re ba gba tan oke te lasan o ba kole kan loni to ba ti lo lodun kan yo lo ko mi yo to lo abi e ko ni ko sese nbe ko anu odide fun o tan sami anu odide fun o oh sami anu odide fun o oh sami anu odide fun o oh sami anu odide fun o wa ni oh sami anu odide fun o lato ninu o di landlord mama e di landlord o sami o di landlord ogo ti aye re nilo mo wonu majemu agbara olodumare mo polongo ogo ogo olorun o ya ko da sinu aye re iranlowo ti aye re nilo mo bi olorun Abraham Isaac ati Jacob o ya ko gbedide fun o mo ma sabi o ya ko gbedide fun o ya ko gbedide fun o fa agba je nsimi o ya jade lara won o ya lara re o ya ko jade Matthew so pe o fa agba je nsimi jade lara mi o fa agba je nsimi jade lara mi o pe lato ni lo o fa agba je nsimi jade lara mi o ma ifa je nsimi a fi aye mi sile Matthew oko agba je nsimi wa o si mi ba ero kuti leyin mo to baba ka mo Matthew ina piti ero kuti leyin mo to baba ka o si mi o ti ma be re dadi kunle ejo mo gbabi lo la ye pawa ti mo to o no ba yo se fun o di gbere gbere gbere o di wu Matthew awon eyan ya mo sa ijo mo loru mo to awon sa fun mi mo gbadua oko gba je nsimi emi mi mo gba soro lowo re afun oni titun afun oni titun afun oni titun Matthew ora ti gba ta ise di bayi ibade ta lo mo to yi lo si kan gba je nsimi eyan ba ti taku bayi awon lopa ni omo ba ara ka di ọmọ ba nti ọlọpa wa de ti ma mi ti ma to ma ti mo je pe o inu re na gbogbo won se kini o wa jo e bo di jo kan mo ya belu okada na ya to ni lori okada dadi okada lego ni o ni abi mi lejo gba je nsi mo si lo lowo sugbon ni nsi sori be mo ene kan sa mi o fa gba je nsi mi o jade lara re la la roma re o jade matthew o ma tan pe gba je nsi mi sori abraham o n wa omo ko tete romo o wa nbe lohun olohun fun lomo olohun ni onisuru ko ni suru teyan o ba ti ni suru gba je nsi mi lo ma se kini o lo ma keyin oro re oba ni o le yawo re ba ni o wa je amu eru re ka fi saya na baba yen sun loju ezoro ni owo gba o gba omo kan re eleyi wa nle sugbe le ko mo ni fun o ya gba
1: angel oluwa na si ni fun pe
0: omo n ba loyun angel o oloyun o bi makan o bi ma re ni smile olu ati gbo nga ro re sugba ja nsi mi ni o abraham omo to fe bi yo ma lu awon eyan

ya ka ma kira wa ku dada we gbogbo bi te tin lanfani lati ma gbo ikani yo ikani lagelu re lagelu 96.7 FM oke gajo oke levu alavelele nile ibado ya je ka mo leto iroyin re daraya ni ti budo ro agba nla aye lo lede wa Nigeria ni pele oyo ati ni asagugu ni adupe fun lo won ba nu o eleyi to so alo layu ati alafia iyan lati opin ose akede ti wa dori pada sori eto laro teni ope ni foruko re iyin ni foruko re alhamdulillah kezira baka na leni eni gangan eni lojo kerinla iyan ninu osu kesan odun 2026 gbogbo adawole kaluku wa lo ma yori si re gbogbo agbo won to la ma ranu olon gba o ni lo bibo wa o ni bi araye nu a o de ni baraye fowo ti ija imu wa olon wo ni fi si bi to nira ba kan na gbogbo awon to wa ni dubule ase patapata o le janu le tabi ko jale iwosan ni olon oba nu lo ba iwosan amuyin laada ese ayin ba ile fi dide emi ni gago mo wa lori eto laro teni o DJ Spider o gani mi vida wa ti o ma je ke lofo ti ma gba dada ni bigi bika kiri agba nla aye tun di omo olowo ololotu eto Alex Ferguson ni e olale amza loruko temi di top striker ele eto gallant gan mba ti wa ngba si la bi omo igbalagba bi e ba fe ti ko ege bi omo eko lagbodo yin be yen o ni gbagbo o ma ba yin la mu ege bi omo ibadan ni oya goke kajo goke ege bi omo oke ogun siwaju ohun gbogbo God bless Nigeria oluwa ko bu ko lede wa naija o ati gbogbo eti to ngba ikani o kede se ma ri niyan o se ma ja niyan tori ki se eyan olohun oba ni eje bere lati ni ko ti super eagles to lede wa Nigeria ninu ose ta wa yi gegegegegan this very week oluko ni ko ti super eagles to lede wa Nigeria o ma gbe oruko jade o oruko ti o wa gbe jade yi oni beji lo ma je oruko oni beji lo ma je o tori pe ifi gagbaga commerce oyo idije le abdulawo ifi eye le adulawo yen afcon o ma lanfa ni ati waye ninu osu ta wa yi na ni meji ototo ni ko super eagles ni won koju olede madagascar won de re ba iko guinea bissau nile ifi gagbaga meji niyan qualify niyan bakana ifi gagbaga olore sore kan be elejo lede russia ti won pe lede wa nigeria pe a fe ba yin gba ifi gagbaga olore sore se ri idije yi eleyi na oruko oto o na ni oluko ni ericha lo fe lo fun eleyi lejo tumo si pe awon ti won ba ko gba fun olede nigeria nu commerce oyo ti afcon opolopo won o ni simbe nigba ti won ba nkoju olede ti russia idi ni wipe oluko ni ericha gege be se mo wipe lowo yi o na tun ni oluko ni ikoje wewe dream team ele tojo ori won be labi odun 23 soje to le

0: ninu idije ta ba so nipa idije ti ajo CAF to ni gbeyin gbeyin iko 3SA ni oluyole warriors won lose out gallantly na ni gallantly ni tori opolopo na o ti ero igbe bi o se rire opo ti ro pe CS Fasin ta nwi boya won na shooting le won dun na won lode ni sugbon oro ori be o gbo mi dada adex omo ba adex omo ba gbogbo dublin yen o awon ti uk nko o lo va ga o e wa ma gbo o leyin igba ti ko 3SA ti bori pelu ami ayo kan dondo iyen nilu abeokuta lolede wa nigeria igbese keji waye lana iyen lolede tunisia iseju meta de logba 27th minute ni ko ti CS Fasin logba gbo akoko wole ibi ko 3SA ti njara baraba na won pari abala akoko si abale lekeji wole iko shooting stars won tun bere ninu ise iriju won pe boya olorun a je ka won ti eri go kan ka won o fi pa ele to wa nle re won o fi se iko CS Fasin legun eyin sugbon riro nteniyan si se nto olorun o ngbo di iseju meje de laadorin 68 minutes iko CS Fasin won dagun elekeji won tun fi elekeji won fi kun lo ba je go meji sodo iyen lana le to pari si pe aggregate go meji se yo kan lo pari si we iko 3SA we go again e ma gbagbe bo tin lo bi odun bi 27 years ago ele ti ati lanfa ni ati kopa ninu idije kankan to ni se pelu tajo CAF won wa looto sugbon won gbianju agbara won epa oboro to ki won pada wale won gbajumo league loku pelu FA Cup ele to ba mu nnu mejeje koju be lo o ki won si ni lokan yi pe ibere so nse ni o ba roju lato favorite dopin na lagbala ko si n to buru nu ki won tutuko beyan ba tutuko o tu target continental mi ni lopin sa koju be lo o iyan ma je ti 3SA o ya lati be yen ni idije le itoku CAF Champions League iko Rangers International ti lu enugun o na yan yo e ma gbagbe pe ami go kokan o na lo gba nile lose to koja o wa re ba ASOB map o re ba won na le o ti tun lanfani ati gba go kokan lo ba di 22 aggregate o pari sibe o di goliwo mi ngba loketa ni ko Rangers International ti lu enugun lo fi yan yo bo si ipele to kan ni bayi MC Ojia latolede Algeria ni ko ti Rangers yo ma pade ni ipele eleyi to kan iyan oto iko ti Rivers United ninu idije CAF Champions League na omo hanra re le mo o ona tun ara le mo e ma gba pe bo ti re gba mi ayo kokan loketa koju San Pedro o wa lato leve ti Cote d'Ivoire lawo eyan ti an pato wa fu pe ikonu o re ta omi loketa ase opa toro dana inu ase ni won lede guguru won pada silu yo ni bi a ti gba ifigagbaga won San Pedro go meji lo sare danu le ko ti River State Rivers United maybe Rivers in se balabala tin se bolobolo San Pedro ti da go meji sila mo meji yen ni wa yan bi igba te yan ba yan guguru ti to bitino on dark art yen lori ero ayelujara yo pe mewa mo ti ma won temi lede guguru o gbianju aje looto o na da go mejeji pada sugba pa oboro awe goals ami ayo meta lo je bi nkan se rinu o Rivers United won ti ja kuro ninu dije ijare ka na gbajumo league ewe e ka na mi warriors iko to ti pemi le dongbe niyan o ifi gagbaga re lose to koja o make sure wi pe ohun pa uko yudibu o make sure pon pa le bi eran bi toro mo yi pe idije yi CAF continental assignment bo ba ti samula nfani alabala akoko iyan nile re o kabuku labele lekeji o make sure pon pa won yen le bi eran go meta sodo okay ngbo si pada debe lana a na bori pelu ami ayo kan dondo sodo sugbe pa oboro Academy Warriors o ti bo si ipele ile to kan ninu idije CAF Confederation Cup yo ma koju Raja Casablanca lato lede Morocco awon eyan kawo mo ri e ma kawo mo ri won ojo gba na ni kalugo ojo dile re mu na Raja Casablanca lato lede Morocco Academy Warriors o ma koju e ja roju oja ka lo pa akade ba ba de hey Manchester United ja roju oja kade e ku kale
1: ba dada emi lomode isin fun ogbon
2: fonu pa ni
3: wo ore mi ko si le eko tin ti mu lo odo ni gba wale
1: so gbon pa grace feed ni
3: nibo lo wa
1: je nja otan grace feed private school ati grace feed college ni le iwe ti gbogbo

0: ṣe ní òpin ọ̀sẹ̀. Ikọ̀ Man U sì gba àlejò ọ̀ràn.
1: Kíyèsí.
0: Ní abala àkọ́kọ́. Ni wọ́n bun sí ti red card. Ní 26 minutes.
1: A Man U jubilate.
0: Àwọn olólùfẹ́ ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Man U wá jẹ́ kó di mímọ̀ pé ìwọ wo.
1: Kà síwájú.
0: Ọlọ́run sì fi ilé wa ní ọwọ́.
1: Wípé.
0: Ọlọ́run fi ikọ̀ sí tìlé wọn lọ́wọ́ wọn rò bẹ́ẹ̀. Ní abala kejì ni olùkọ́ ní Enzo Maresca gbé ojú sókè. Ó ní níbo ni ìrànlọ́wọ́ mi yóò ti wá.
1: Níbo ni àti ara.
0: Ó tọwọ́ Ọlọ́run jẹ́ kánmọ̀ wa kìí ṣeré. Ọlọ́run jẹ́ kánmọ̀ mi. Pẹ̀lú 10 men.
1: Ten men.
0: Ikọ̀ Man U fìyà jẹ ikọ̀.
1: Ikọ̀ Man City.
0: Man City fìyà jẹ ikọ̀ Man U. Àmì ayò kan dondo sódo mọ́lé.
1: Ìgánì.
0: Ago mẹ́jọ àṣálẹ́ òní ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Leeds United àwọn àti ikọ̀ Newcastle bí nǹkan ṣe jẹ́ nìyẹn.
1: Ok bó ṣe jẹ́ nìyẹn lápá abẹ yẹn. All right. Pápágbá tó rọ pé àwọn náà díje yẹn gangan nísàn-án látàrí àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ ńbẹ̀. Ẹjẹ́ ń sáré gbé yín débẹ̀ ìdíje US Open ẹni lára Burkina lọ́jáwé olúborí o. Ó fìyà jẹ Arina Sabalenka 645762. Ó ti padà sí number 1 báyìí. Ẹni lára Burkina number 1 in the world ni o. Ó yẹ pápágbá láti bẹ̀ US Open táwọn ọkùnrin Alexander Zverev. Ọgbà Grand Slam ẹlẹ́ẹ̀kejì ìyẹn nínú ọdún tá a wà yìí. Ẹ má gbàgbé wípé Alexander Zverev òun náà ló láǹfààní àti gba Roland Garros o. Ìyẹn French Open nìyẹn o. Lẹ́yìn ìgbà tó gba French Open tán, ó tún di àná ìfigagbága ṣe kágbá. US Open ó fìyà jẹ ọmọ bí orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà yẹn Ben Stetson 6-3-7-6-5-7-6-2 òun náà ló fi gbé gbá orókè. Ó jẹ́ Grand Slam méjì báyìí. Ìgbà àkọ́kọ́ náà rèé tí ọmọ gba Grand Slam ó ti gba ẹlẹ́ẹ̀kejì ọjọ́ méjì inú ọdún yìí bí nǹkan ṣe rí nìyẹn lápá abẹ yẹn. Ìfigagbága ikọ̀ Manchester United gbogbo káríìkì Kasimu gálíìkì Galili a padà gbọ́n gangan o. Gbogbo Rashford Rashidi Old Trafford ìyá náà lọ padà bádé. Gbogbo Sesko Sensema Kesko Meko Sensini ìyàlábá ńbẹ o. Gbogbo Mbembo Ikemba ìbẹ̀ǹbẹ̀ ìbẹ̀ǹbẹ̀ ọlọ́kùnrùn Mayu padà jìyà náà ni o. Kí wá ni tó ṣẹlẹ̀ lánàá ibi láti wọlé láàárọ̀ yìí torí pé oríṣiríṣi àwuyẹ lọ wáyé o. Àwuyewuye ń lọ bíi méjì ṣùgbọ́n a sọ di mẹ́ta mọ́ra wa lọ́wọ́. Àkú ojúmọ́ ọ̀gbẹ́ni tìjà ní olóko dáná.
2: Àkójúmọ́ àtọ́kọ́ àkójúmọ́ ọ̀gbẹ́ni ara ni.
1: Ọ̀gbẹ́ni ara tún di ọ̀làtẹ́jú.
2: Àkójúmọ́ àtọ́kọ́ àkójúmọ́
1: Mr. Wasil Akorede Yusuf.
3: Abdelwa sin Mohammed Yusuf.
1: O ti tan. Mo ti fi ko ati pe tan le. E ba da pan yoku won
3: ko. Mo ke ti wa kakere gbala yi pe aku bere ose to to gbogbo ori to se gbe dan lo pe kan wa bro se lo njo ko le ni ni ni ni jamba ti. Mo ki ogbe ni benga won ni fe oga wa top striker ni. Mo ni fe ko Barcelona ni. Mo ki ma ki en gara pa won gbadun ni.
1: Wa se
3: o. Wa ra ti alo ni won fi mi de mi lare.
1: Mo fo wo le.
3: Mo fo wo le. Ki mo se gbe won ti wo.
1: Kan ti won gba won ti wo.
3: All right,
1: ẹ jẹ́ sáré wọnú ìfigagbága lọ. Nǹkan méjì ni ló jẹ́ àmúgbọ́ ṣùgbọ́n mẹ́ta mo fẹ́ sọ dì. Ẹ jẹ́ kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ lórí yìí pé red card fi folding yẹn. Tá a bá wo ìṣẹ̀lẹ̀ yẹn bó ṣe ṣẹlẹ̀ kí ló dé ti Bruno Fernandes náà tó escape jìyà.
3: Mo rò pé lápọ̀dọ̀ tèmi mo rò pé bóyá ṣe rò pé bóun ṣe olófà ò fi fódé tí ẹ fi sun kò ní pé ìwà padà.
1: Lẹ́yìn fífà ò yẹn ó tún ṣe nǹkan mi. Ọgbà ń pa. Nlọ aggravate.
3: Bó ṣe gbà ń palẹ̀ lẹ́yìn ló fa tí wọ́n fi ra ìbá ta òun. Ẹ rò pé ṣe rí ìtí adarí ayò rí káṣọ padà rẹ̀ ìbá ti wà á rí kejì yẹn. Mo rò pé kò sábà lọ kí VR pé ìyẹn náà ṣàkíyèsí. Even tẹ bá wo àwọn tó sọ̀rọ̀ pẹ̀ gan ká ní wọ́n bá review ohun tẹ́ ń sọ yẹn dáadáa. Ìyẹn gan ọba kánṣu nǹkan tí ẹnì kejì
1: ṣe. Olè kánṣu ẹ̀
0: o.
1: Retaliation. Record yẹn stand dáadáa.
3: Èmi rò pé at least bó ṣe yẹ́rù kàrọ̀ ẹ kí Bruno náà
1: gbà. ibi oro wa gẹgẹ
3: bo se yellow card yẹ ko na gba ko so pe nto na se lo fa
1: o lo lo fa
3: mo nto yẹ pada se yen eyan ti po
1: retaliation any retaliation
3: to ma e ma result
1: sugbe nto da wahala ale ibere oro gẹgẹ won pada review ki lo cause oro so
0: mi ro pe sha ta bi incident e se lo nkan ti o ti wo temi wo pe o fa ti mo fi review ni pe nkan to pada sele retaliation yen gangan ohun lo da pe o cancel ibi ti incident yen ti
1: after ball ni
0: after ball ni kini gba
1: after ball ni Bruno Fernandes to gba npa le
0: baba wo bi incident yen se sele e ri pe bi Foden se gba pass yen to ko ti ball yen to guide ball yen o ti leyin to ko to ti ti yen suwo o wa ko pa bo mole bo ibinu retaliation yen gangan ohun ni o je ki won pada
1: lo ye ko ma je ki
0: ohun ni ko be mi se ru ni e pe ohun ni o je ki won wo pe o ye ki Bruno Fernandes
1: nkankan
0: ba yellow card
1: nkankan temi ri nbe ni pe ka ma ba pe lori e ni pe Foden ohun lo fa Foden lo fa ka ni bo se gba npa yen o scream o pari ipo to yi nle won ma review nto sele bo ka dide ni
3: o dide
1: definitely nkan kan o
3: si bo se gba npa
1: en yo
3: dide o ti tayan pa
1: o ta npa o wa dide
3: bo se gba ipo tan lo no o ti yan pe
1: ke ni bo se tan pa yan wa nji tin rolu nle tin diwo mayin tin won wo pe kilo fi se
3: even ka ni on gan ti e ti tayan pa e to ti retaliate yen
1: bo se retaliate yen na mo so
3: bo se wan yi le wa wo pe a
1: o le yi mo wi pe
3: ipa to fun lo jo lo na
1: se
3: o ke
1: so Foden lo cause o lo fun Bruno Fernandes la
0: fa nkan ti nkan temi wo pe o fa ti Foden na de ti sare dide ni pe igba to hun retaliate yen o ma pe nkan to hun se ko to bi Bruno Fernandes na
1: ogbon
0: to
1: na ni
0: eh ko to
1: o ma yi nle lo o ma je won ma pe o ti pa o ti kan igun egbe mi o
3: ede awo Bruno ti wa ti an yi nle ti pe o ti pa mi o
1: o ti ifun won ti lopo
3: ti lopo o
1: so ibi to gba ju lo niyan okay eja wo go oro opo lori e sugbon awon nkan wo loro mo nla kan fe so because ajo to se ko kari awon adari ayo won ti jodi mimo yi pe error of judgment ni as se mi go yen ko ye ki go yen stand which is true sugbon ki lo fa tori ta ba wo ifi gagbaga yen adari amugbalegbe ti gbege
3: o se dada
1: o ti mu offside VAR ni issue ti wa bi suba wa la tori VAR mo wi pe adari ayo ni
3: finance
1: eh
3: eh yeta ma le ko lo wo to wa le ko lo review
1: o ni o lo review to ro ba ti ri be
3: te wa wo da le no ro pe n to fa n to so bo ko king stand ni en so fan
1: ade gbe ti won gbe iyan lo han ko si nkan kan to ama nbe nje hazard wa lo offside abẹ
3: ala dosi lo side
1: ta lo gbe wole
3: dogu
4: okay yeah dogu
1: ese dogu ese to fi block to na o ti hon ele aland sugbon enzo Fernandes wa nbe ti tele Martinez lo ba ni
3: ben
1: ibe lo wa to ti lo ba o ti wa head the bond ti e tele so meanwhile i mistake to wa waye ni pe won ni pe tori pe
3: ori ro kan
1: touch
3: pe ko touch
1: me meanwhile o ti
3: interfere ben
1: lati ko ti e kokko attempt
3: ka
1: lo duro ni
3: ka lo duro ti o lo be rara
1: ti o lo be rara
3: ko ba
1: ti ni ti bo yen koja be yen ti Ireland score ni ko
3: ni sa even en to jagbo yen kan gan to jo won former player Manchester United so o ni defender lohun na o ni run to se yen o lo ti ko ba agbowo
1: yen gbogbo eyan lo mo bo ti ke sa agbowo eyin nikan lo ko ba o ko ba sole na na
3: o ko ba sole o ko ba wo so gbogbo to se yen ko ye ki
1: gbogbo ka wa ku
4: lori go meji na yon last season tori pe bo ko ja ni ta won kan wa ni won yo bo easy won yo free kick is James na
1: so e wa ja so match gaga after 10 men kilo se manju
0: so emi ro pe olukan ni na ke carrick ongo opo tori emi ro pe ti on ba ni iru opportunity ti mo ni lanu ko si nkan to ni pe kan ma ti e le ni ko igba gbogbo ni Manchester City eyin ni eni upper hand ju awon eni yen lo
1: ilele si wa
0: ilele wa eyin na le wa tu wa pada seyin eyan ti ni red card emi ro pe opportunity lo ye ko je fun lati bun ba do pe anise ati ri upper bo kí kọ́dà tó ní red card wọ́n ti ọkọ̀ ń ṣe dáadáa nígbà tó jọ wà ní ẹlẹ́gùn lẹ́hùn máàlù tí ń tra wọ́n ti ń ṣe dáadáa bọ̀ bí ó ṣe di pé sọ́tún wà báyìí
5: eyin lo ye ke ni edge eyin ni awon eyan tu wa ni edge ju yin lo iba ti go se wa wole no se wa ji emi ro pe oluko ni Michael Carrick okoku boya ko ti mo npa bi o se manage ni nko ba yen
3: okay ko ma yin temi ri pe o se won o tin se won ti pe ki san na ina mi ro to continue ta ba wo dada ri pe iko je ko je pe talata ko ba n play against him tan ba so pressure tan ba yin ten kanta emi na ti ma exe ta ti di pe alatakun sip
1: di oh attack
3: ton ton para sip di pe to wa so won sa nkan mo yiwo fun lo po lo po gba se to se lana ye ka so pe iko ma ti pe mokala lori papa o so ma ka di daada se ni figagbagan bo ba se ti di pe won pe mokala mo ta ti yi so gba ball lo pada fun afa attack pe kan no dominate man city ibe ni adawu ti ni so lapodo temi bi o se yin ni ti pe nu ti won ti
4: wa
3: ju
4: ti nkan yo kan le mi o bi a bi oluko ni yesu Scarshi. Nigba ti won wole abala ile keji. O mo ipe wing ni Man U lo. O yo awon odi ile le France to play as 10 yi.
1: Seki.
4: O gbe ndi ayi wole.
1: Maka.
4: O de tun le lu bo. So wa je ki wing yen ko fu pada.
1: E ma je won gba.
4: E gbe
1: wole mo.
4: Ni midfield yen tele. Pelu bi le anje ki bo se ku nbe yen meji to wa nbe enda se ati enso Man U le ba won fa pelu bo se je pe meji ni won
1: awon telemans
4: le da won mejeji yen mu mi ti mo bi a pe nkan ti se Man U ni yen.
1: Okay, that's the tactics o block wing ti Man U ti play mingini kana ti play awon Rashford na won try lati attack him go dey block e then eri Michael Carrick gege bi average coach
3: ni tipe ni we are
1: talking about big team ko se
4: ise to se ni Man U ni start to boda to fi permanent here
1: tori average team ni Man U na lati bi odun bi melo kese
4: lo de mi fi wo gan ka ni Man U ni owo nle ti won le fi poach ni Man U gbe ta ba ni ka na o si coach player na wa nbe ta tu fe
1: ra
4: gbese lo wa nle yi
1: mejeje
4: o se kopo
1: e ja ma la
3: tori won yanju ele oko kan
1: average coach ni Michael Carrick o le ko Man U
3: de ogo
1: awon team bi Everton
3: awon Burnley
1: Brentford Coventry
3: City
1: bi to ti le ese ni esugbe team to ba ni afojusun to tobi gan Michael Carrick o ti de level yen koko to wa nbe gege niyan. Edo ki iroyin ti wole bayi o de pada the controversial newscaster ijagba awon oniroyin re sunutu oniroyin vitinati oniroyin o de pada
6: ko si gbo
7: loni ori ni ti muro
6: kan bo lo
1: na iru la ba ti
7: elefe to be
6: o so bo mo Nigeria
7: elefe to be
6: o mo Nigeria laaro yi
7: ori ni gbogbo ti ngoka ori ni won ti mu
6: o ba ti mu lati ko gbogbo ese
7: ibo lo koroyin mi si
6: n ko ri
1: Where is my nips? Fie Bobby.
7: Tofeka.
1: Iwo ko
7: yi o daru.
1: Like bayi.
7: Ah, ti ma fi Bobby. Ki lo so pe kin wile kan.
1: Where is my nips to?
7: Where is my nips?
6: Ah. It's all of my no cabinet na whether
1: igan. Idea la mi lo.
6: Ko mi ko mo se Ibo.
1: Ah, idea la.
7: I gbogbo e ti mo so se ke se Ibo.
6: Ibo koro. Isowo boju de re o safihan pe ibokoro
7: he first beat me
6: and I say
7: don't beat me
6: he first lesson ni
7: he first
6: o sa se ti pe
7: gaga he first beat me
1: he first beat me I accept
7: I say mano mi ma o
1: he beat me second
7: he beat me
1: I agree he beat me time.
7: I palm
1: And I
7: say I will go and tell my soft mommy.
1: No, he now beat me.
7: And I beat her.
1: Oh my God.
7: I want mommy class.
1: What's the one that came over?
6: yo ti so omo mi
1: so se wa ni ki mo wo vanakula
7: wa mi classic e so ko
6: si omo tan lo school ni se ko le ye won o mo gbo owo tun mo mi
1: in beat mi gbagba
7: mi la n so won
1: a ti ta class
7: mo mi la mo pe
1: omo mi wa
6: excuse me ma mo mi
7: I want mo mi class mo mi class primary 6 mo mi primary 6
1: igba ta wa primary 3
7: mo mi primary 6
1: primary 3 ni agbo won kan ni Musa
7: eh
1: won ati agbe boy kan Najimu
7: Najimu ati Musa eh eh
1: Najimu zire
7: eh
1: o se si gbo omo teacher ni o le se
7: o le se mo da tata
6: gata gata
1: iwa mo
7: yin sugbo Musa
1: iwa yin awe yoku je
7: eh
1: tori o san owo vanakula
7: o to ba ti le so mo ba o
1: bi a se n train wa ngba yin ngbo wa ti wa na to ti ti po fe na pa mi o se gbo se gbe omo se gbe gbaju fo na class ye pe akilo de ga
7: so
1: ah
7: so wa lu wa
1: fa o ti gba biro
7: o ti gba pencil
1: o pencil o to fo
7: npa eh eh
1: o sa fo ngbaju ni mami a mami wa ba pe o
7: eh mami class
1: e wa pe
7: mami mami primary 3
1: eh wa do na ga wa wa mami primary 3 ba pe wa ngba de be ninu class e pe what happened why are you fighting Najimu o sa fi ebu e ni nkan
7: eh pe o ba ku Musa
1: eh eh okan to ba gori okan mu 50 gogo egba e wo owo fara kula
6: e je so bi dale so ni lo aro yi ewo gan ewo ri ka tun
7: e lo so problem yi
1: e to ko gba owo fara kula yi
6: mo be dara bayi owo oran ri
1: o ti se ti pe o ti fun mi
7: kuku
1: o tun gba bayi o tun gba pe emi na si na
7: je te bi pada
1: o kuku ti se owo fara
6: yo only so 24 hours
7: eku wole iwole ayo ni o je eh fu e di kokko wa eh awon mo wa lagbara lo mo se wole leni won ni ru ku won jade
6: ko
7: ni le ko eh la se leduma ni
1: eyin
7: se ki se pe se gede mu oloko
1: ko si nkan to se o sara se ke
6: lo
1: wo
6: ah sikiru o mo se
1: ni designer lowo kuzino ora pa so
7: yen se ki se pe won ni ju agba mu
1: agba n yoro oloko n sanra agba n yoro
6: asiko to loko o mo sanra re o idi ni pe o di gba ti an ba to yanju oro yin
7: eh
6: dale oloko to den tin den tan
7: se o wa nu so wa nu ewe se ngu a so wa nu ebi fu se ngu a
6: la fo ba je
1: ara ile won e joba
6: so gara must go
7: ile ti won e joba
1: ile won e joba
7: eh awon ne wa toka si eni to ba kan le fu se ngu a
1: an ni an gbo bayi a bete la buku lo ma
7: pa da si ma da si ma lo ni
6: le won o ma so awon yan ni si fe gbo elegbo e fe gbo
8: a ide ahojale ilamo re ni wa ina pe ni ilamo re ni lo oni afobaje la
6: ki lo ko ye afobaje leyin
7: ta lo
6: ti be le mo gbo mo de le ni o
8: nisa ni leader wa afobaje lasiko ta wa
6: ni eh ba
7: ya o ga ti se
1: Segede
7: mu wo so wa ye keni ko mo ru
1: le ti won lu ni
7: olu
1: lu won
7: ni simi
6: o ti do amo lu won lu ka ko mo lu ni simi yo mo jo
7: ni simi o je ti
1: wala e ja mo lo fun taro yi ago mewa ku seju ma edogun mo npa yi ko to ti kase o star 347 star 1007 star 2 ash ni o gbe ade be titi la yu akisola di controversy
7: ode pada ode pada
1: o ma ti sina alayo ogun ede lameda imale imale
7: imale
1: imale o ma gba iroyin sin la emi ati yan pade la ago mewa ku seju ma edogun e ku kale
9: Wagyu FM 96.7.

0: Ajadeogun Toyinbo oludije fun ipo Senate Oyo Central lo kaju e lati soju wa ege lami egbe wa dibo fun APM APM Nigeria First.
1: Kara on jigbe ninu ekurere alaafia nikan le davile se aseyori nipa afojusun e laye o lo ba oke fisa gbe kale alara pe online mo ni san mesan bo ba ke fi ailera bi airo orunsun ara tita sangun sangun keyin o mo rin ko ge ko ge aile igbapa gbese kori o mo laago ki ko mo rin kiri ninu ara eni ifunpa giga iseto atelese kikan ni gorogo ki bata o jabo lese ni keyin o mo mo tabi keyin o mo ru ko mo gbe awon oniruru irin sa igbalode ti won ti sayewo lodo won to tu asiri bi ta isofise bu ba lara da lo mu alara pe online mo ni san mesan sara oto lati jajabo lowo kokoro inu eje ora inu eje pajapaja aya lilu pipi abadi jedi jedi idakole komo kore o ma le tapai kara mo gbon riri oju ti wo bye bye aromo legun ati be be lo e kan si alara pe online mo ni san mesan ni number 1 lodge street beside amazing grace school oke ado ibadan 0813-885-5308 0813-885-5308 Boban se obi ojojo alara pe online mo ni san mesan ni o kan si
2: ara le ka kole ti wa di rorun gba fun gbogbo eni to fele fokan bale lati mu ki ala won wa si imose anfani e ti wa suyo bayi ni Dream Gardens phase 1 to anijaye moniya nbadan to fi mo irede city ido ibadan e diwo repete lori awon ile wa 250 square meter 1.8 million naira le mara lati gbe tan le kan to ba de je 500 square meter 3.5 million naira niyan o iyen ni Dream Gardens phase 1 ijaye moniya amo ni irede city 1.7 million naira ni plot kan bayi e si ra odide kakon ni 6 million naira gbogbo document lo ti wa nle keri kera ni o abegbo ediwo yi nlo lowo lowo bayi ni le ise Footy Homes e ma fa koko sofo e tete wa jamfani e visit us today at Footy Homes top floor base 1 plaza Iyanu Adeoyo ring road Ibadan or call 091-1706-0593 at Dream Gardens phase 1 Moniya Ibadan and in Ready City Ido Ibadan your dream will come true.
3: You are not.
4: Let's do more.
5: Ojo lo yo central dara si. Pelu gbogbo akitiyan ati dagba soke. Ti Senator Dr. Yunus Abiodun Akintude mu ba yo central. Atebo tura fe imole ntan asoriire.
3: Senator Dr. Yunus gbiyanju gege bi asofin agba Labuja. O da orisirisi aba ni legbimo asofin agba fun idagba soke awon eniyan kun di bo yo central.
5: O gba awon odo si le se oba. O ro awon agbe lagbara. O tun pese ironi lagbara fun onise owo ati onisowo. Eto ironi lagbara fun awon odo nipa iko si owo lolokun ojokan. O fun won lowo o tun fun won ni irinse.
3: Nipa eto imaye derun. O pa le iwosan agbayanu. On tun awon opopona se lekun dibo Oyo Central koda o tun ko oja agbalode opopopo awon wadu to wa lekun dibo Oyo Central lo gbe solabo o si solar street light to se kodi ni egberun mewa
5: ko tan sibe o Senator Dr. Yunus Abiodun Akintude modu tu oro eko bo se nko le eko lo tun yara ikeko se be lo tun ko awon agbayanu ICT center sawon ile eko secondary
3: awon akase ise rere yi gbodo ma tesi waju la Oyo Central iwaju laye wa awon oni pada seyin mo
5: Senator Dr. Yunus Abiodun Akintude je leni ta tun dibo yan gege bi senator ti o soju eko Oyo Central le eko si ami igbale la mi egbe wa
6: APC.
7: Ina wa wa wa gojo waru.
8: Alorun ti tin down. Ohun la kori isaji olojo meta. Pelu eyin olojo kan. Tinu ja. Lord of Believers Revival Evangelical Ministry. Omo Badugba ja lati September 20-22. La gome wa wura. To bi polopolo se Olorun ti mu me pelu baba ati mama. Prophet and Mrs. J.O. Adeniran JP. Sisele sa. Prophet Oluwa to bi ologo la. Evangelist Aki. Evangelist Gokedara David. Ahun lori Evangelist Adebukola Adewoye Evangelist Ametasa Oduaye Omo Precious Be Famous Aja Wednesday September 23 Agumukala Ara Ni Presiden My Glory Must Manifest Evangelist Folachade Taiwo Ahun Omoluwaju Ahun Lori Emi Baba Ati Mama Prophet and Mrs. J.O. Adeniran JP Ahun Lalafiraye Ira Rock of Believers Revival Evangelical Ministry Omo Badugba Aja Lati Bikibi Ewo Lati Ayekale Ebere Pe Arugba Ajo Masi Land 0055300441 Jesu Loluwa
9: Olajide FM 96.7 Edo Kiri
10: Sori Ola le kare ba
11: Tani baba tun gba mi be tele
10: ki oni ki ka fowo wa boju bo se mo
4: eh ngba teyan si so wi pe ibi te ohun wa yi oyin gbona mo hun o e je ko mo lo je je ibi ti aye o ti gba won ti wa pe eyin kini wa ki kini veyin na lojo ni o ya
10: iwo gan ti o ti ya kan tori ewo we don dun pa emi understand them o ti ko
4: yo ti ye ni to ye
10: iwe
4: to lo nu egbe da to lo
10: oda
4: koribo
10: o ye ja lo sinu iwe iroyin Vanguard olohun sanu re are Bola Ahmed Tinubu oni o tun ti gunle silu Paris ni orilede France fun abala keji isimi olose meta ele to je ti olododun to gunle ninu irin ajo to rin lo si ile alawo funfun Europe are Tinubu lo gunle si olulu orilede France ni ana ojo aiku Sunday to si je wipe eni to je asoju ile Nigeria si orilede France Ayodele Oke oni o tewo gba to si fi oro ilede loju opo ikansira eni X to je ti e eyi ti o ti so di mimo wipe are ti bale bage si ilu Paris ni orilede na be ba gbagbe are Bola Tinubu oni o gbera kuo nilu Abuja lojo aiku Sunday ogbonjo osu kejo odun 2026 nigba to bere irin ajo ti isimi olododun ohun ti o lo ri se bere lati ilu London ni ile Gesi saju ko to di wipe o wa pada lo ri fi abo o to lo ri fi arabale ni orilede ni orilede France ni lu Paris lohun nibi ti yo ti ma lo awon isimi re ele to seku eni to je oludamoran pataki si are Bola Tinubu lori eto iroyin ati ato bayo onanuga oni o ti ko saaju kede re wipe are Bola Tinubu yo jade lati lori simi ni fun ise opolopo eleyi ti o ti tarabo ni orilede Nigeria bere lati ogbonjo osu kejo ninu iwe kan eleyi ti o je alawe bi meta ototo eleyi toko be on lo se lalaye labe akori wipe are Tinubu obere isimi o to je olose meta ti o je isimi lenu se be lo pe ireti wa wipe are o mo pada si ilu Abuja leyin ti o ba ti de lati enu isimi ohun ti o si wa darapo mo ipolongo ibo eleyi ti won o mo se ni imurasile fun eto idibo apapo odun 2027 ti o waye ninu osu kini be on lo si je wipe irin ajo isimi eleyi ti are rin lati lo ri fara nisimi ohun oni obere leyin ose kan ti egbe oselu All Progressives Congress APC to ti se atejade oruko awon omo igbimo ipolongo ibo are re eleyi ti o je wipe are ati igba keji re Kashim Shettima oruko won wa nbe gege bi alaga ati igba keji alaga igbimo na ngba na
4: to eja lo tarata o dinu iwe royin point fun ti aro toni lori edoki royin na ni o owo na le tin lanfani lati ma gbo wa e ma gbagbe pe be se gbo wa na ni ke mo wa ketekete ikoni ba ndore Facebook ti lagi lu ete soju e be ba ti te si bo se lo nu kulu gbo nsa fefe le mo lanfani ati mo ri fun taro toni eni to ti fi igba kan ri je igba keji are lo lede wa Nigeria yin Atiku Abubakar lomo ti be ri gboju agan se aro orilede yi o ayan are Bola Ahmed Tinubu bi pe afike are bo ta o kan wa salaye lori oro owo ti won yo kuro lare epo robi ohun ti won fi se o pelu bi awon oluko lawon ile eko giga university lewa Nigeria se ndu koko lati yan se rodi ninu oro to jade lojo esimi Sunday lana latero eni ti se oludamoran pataki fun lori oro eto royin Frank Chaebu lo salaye lekun rere wipe Atiku o nsalaye fun joba apapo orilede wa Nigeria ku e bode ko ye ki omo orilede Nigeria tun mo lalase mo pelu be se pon nigba na lohun lori pe eyo wo rowo kuro lara epo robi eni iderun ni ode ba ara ilu ewo wa ni ti awon ti won je oluko lawon ile eko ga university lewa Nigeria to je ti joba to je pe nu ila ilo na wa e fun won lowo totowo lati le se ilana eto eko won ko yanju o won ni won se ikilo bayi ipe bi awon egbe awon oluko lawon ile eko ga university lewa Nigeria ta mo si asu ti won ba le tun lo fun iyan so lady a je pe isakoso to wa lori isakoso lodede Nigeria lowo bayi ti se ijoba apapo orilede yi won mo nti won se pelu oju ojo lori eto eko lawon university le wa Nigeria o tori pe ni gbogbo igba lawon molede Nigeria nbere lowo ijoba bi pe on ta won o ro won pelu pipan e ti won pa yiyo owo rowo ku o lare epo robi ti won so fun gbogbo orilede wa Nigeria ngba na wi pe owo tun simedo si gbogbo apo ite isejoba lorilede yi ba won se yo afoda iyo owo rowo kuro lare epo robi e ti wari ti o lapa lare eto eko e ti ri ti o lapa ninu eto ilera e ti wari ti o lapa ninu imaye derun fun ara ilu ati igbaye gbadun won to je pe gbogbo nkan lo wa le kokoko lasiko ta wa yi o tumo si pe ijoba apapo orilede Nigeria ko mo nti won se o eni to wa je oludije si ipo are labi ase egbo selu Africa Democratic Congress ADC Atiku Abubakar ni mo nsoro gan ma ni wi pe ijoba apapo orilede wa Nigeria be ba tu eroyin pa lori oro iwo oro wa kuro lori oro epo robi oni ka se o tori pe ko fe si ibi to rorun fun gbogbo eto isakoso ninu eto isakoso meteta lasiko ta wa yi o lati ibere titi de oke iyan isakoso ibere tarin ati toke yanyan kaluku won na ni won pariwo pe nko fararo ki le wa fowo iranwo te yo kuro ninu epo robi ki le fi se to fi di pe eto eko o tun fe pe o tun fe ri nkan ti o tun ti subu lasiko ta wa yi ko ye ko ri be ati ko mo soro soke gan ni sodo are Bola Tinubu e salaye iroyin ohun ninu iwe iroyin punch to jade fun toni ibemun ka
10: ba se mura sile fun eto edibo apapo odun 2027 iroyin kan jade ninu iwe iroyin The Guardian loju iwe kefa re laaro yo ti pe atejade oruko awon oludije lolokan ojokan eyi ti o kopa ninu eto edibo apapo 2027 ohun ti ajo eleto edibo orilede Nigeria INEC fi lede o ti da wuyewuye alagbara sile lori ita gan ni eni to ye ki o ko re o wa lori iwe eto edibo ni 2027 pelu bo se je pe awon oludije ti won lo re garun wo awon atejade ohun pe so ko mi wa nbe abi o si nbe to je pe ngba awon pada debe won pada bo ko won ati awon egun eleyi ti egbe oselu kankan to ti pin si de opolopo won ti bota o ba kan se mori ile ejo be ni awon kan pe ki INEC atawon adari egbe oselu awon ki won ma se alaye idi to ije pe o ko ta won ojade le aarin awon ti ajo eleto edibo ile yi ti o fi oko won lede han kan pe lateyin ni han ti gberu awon igba ti le o fi mo ni han lo re yo ko awon ku o nbe tori pe awon la won la gbogbo awon ayewo toto ati eyi to ye koja gan saju ko to di pe oruko jade o oludije dupo are labiasi egbe oselu accord benga olawepo ashim oni o ma soro lana nti e pelu atenumoro wi pe ko si ohun kan ti han le pe won se ninu igbese eleyi ti won gbe lati se isakoso awon akosile oruko ohun to le yo oko ohun ku o gege bi oludije dupo are nabe ase egbe oselu ohun orin ti an ri lobe ti e wa waru owo se loye ki won bode ki won wa salaye fohun o ko ohun oni jade bi ti bo kini nje be ohun ofaramo eleyi to jade yi o bakan na oni enikan ti o na tun je okan pataki lara awon oludasile egbe oselu kan ta mo si Movement for Credible Election MCE wale okun niyi ona bu enu ate lu ajo eleto edibo orilede Nigeria papa julo bo se pe iru igbese ti ajo ohun gbe lati pe igun kan ninu egbe oselu PDP ni People's Democratic Party to je wi pe won se olooto si minister to se ko kari ibujoko ijoba apapo orilede Nigeria FCT eyun ye som wike oni won fi na buwolu to si je pe oludije won nikan ni o ta mi ororele lori o pe ko te on lorun bi on se gbe iru igbese yi bakan na lo so di mimo wi pe igbese ti ajo INEC tun gbe lati je wi pe funra ara re ohun na ni o lo re gbe iru igbese ohun to je pe ko wa nikan dagbe o fa egbe oselu tin tuko ase lorilede Nigeria o fa lowo be ni an dogbon ni an lo ile ejo o pe eyi ti fi oju han wi pe ki se nkan ti awon megbe oselu PDP fe o ni won se o bakan na o lo pe ohun o tun faramo igbese ajo eleto edibo ile yi lori bi won se gbe oruko awon oludije dupo are labi asia egbe oselu PDP lede eleyi to tun wa je pe ngba ta won oro ko oni igun kan ninu egbe oselu PDP na ni o ko eleyi ti an gbe jade ohun ohun lo tun pada lo soju re si to je pe an yoku won se won bi en pe won ise omo egbe ni okun ni yi tesiwaju o pe iru igbese eleyi ti won gbe yi ohun lo je eyi to da bi en pe won fi ndun won fi eto awon araalu lati dije lati yen enikeni to ba wu won si ipo won fi ndun won ni o oni papa julo bo je pe wike o ti soro lateyin wa wi pe nto ohun o bi an pa ohun pelebe are Bola Tinubu tin be loroye bayi un lo won odibo fun to o si se atileyin fun o wa je pe awon ololufe wike yi na ni INEC lo wa gbe lo gbe jade gege bi oludije ninu atejade won bakan na oni wahala mi lo tun sele ninu egbe kan eleyi ta mo si New Nigeria People's Party igun ti agbo won ni eleyun na o pe oruko oludije dupo are awon Suleiman Mohammed Dikwa oruko re o pada jade ninu atejade eleyi ti ajo eleto edibo ile yi INEC to fi lede lana Dikwa ni o si pe o gangan ni gbogbo egbe panupo ti an gbe le to je pe oruko re o na ni o ti kokko fi lede lori akosile ti ajo INEC to ti wa tele tele bo se wa je pe oruko jade tan bayi awon wa oko Dikwa ti awon wa lawati awon ori o laarin awon oruko oludije yoku won eleyi ti wa da wahala sile laarin awon omo egbe ati gbogbo awon asoju egbe oselu ohun iroyin egun te ba nife si lati ka si owo waju egba iwe iroyin the guide amu oju iwe kefa re oni iroyin ohun lokale sibe
4: oju iwe kerin le logun iwe iroyin Nigerian Tribune le bi lo pa bayi lori oro asimu ina ni eje lo tarata si odo re o eni to je oludije labi ase egbe oselu akodu dupo are lorilede wa Nigeria Dr. Gbenga Olawepo Hashim nibi eto edibo to bo lona lodun 2027 o na lo ma ti se lona ye ke ki gbogbo eyan o gba o ke ku le gba ko so fun to ko ka do gba ko lo re ro fo be wi pe ajo olomire leto edibo la wa Nigeria won ni ase pe pe bi ti wu ko mo lati le yo oruko wu kuro lara awon ti o dije dupo are to ba di odun 2027 Hashim na lo soro yi o lasiko ti oruko eti ajo olomire leto edibo la wa Nigeria gbe jade fun igba ikeyin ipe atun lo re tu wo se oruko yi ba se ko yi se ba lo se ye ka ko iyu eni se oruko re wa nbe bi o ba ti se oruko re nbe pelu egbe oselu re aja bi pe nkan ti sele nu won ni ajo olomire leto edibo la wa Nigeria lopin ase ta lo koja yi ni won gbe gbogbo oruko awon ti o je oludije labi ase egbe oselu kankan bode won ni gba won bode ni won ri pe dokita gbega Olawepo Hashim oruko re o si nbe ko yo si bombo o won lo ba ni pe e dey play e ma tara yin je ko si ntojo olulu la wa ilu Abuja lo ti lanfani lati ma so oro ohun jade o wi pe ko si wahala kankan nbe ile ejo na ni o gba awon nte o onitori pe owun nikan ni egbe oselu akodu fi sita gege bi oludije ti won si mu oruko lo si odo ajo olomire leto edibo la wa Nigeria toruko awon si leto nbo sibe won ni bo se wa di pe gbogbo oruko jade tan nigba ikeyin ta wa loruko ohun o si nbe ajo olomire leto edibo la wa Nigeria won salaye lekun rere amo won ni fun won laye lati jo gba won jo njo ko papo won a ma salaye fohun to n ba bere bere lowo won oni ko si tojo ile ejo tarata te ba ngba ile ejo straight o na ni awon jo lo re mu nkan le papo nbe o won ni o se lalaye pe oro yi ti sele nigba ti won fe dibo ibo gomina nipele osun ti won so pe oruko akodu ko si pelu ajo olomire leto edibo la wa Nigeria won ni won ya gora won won ni won gora won lo si waju ile ejo ni o to si je pe ajo olomire leto edibo la wa Nigeria won lule ki won si so fun pe e wo ninu iwe eto edibo e lo re fi oruko akodu si o won ni gba won so fun ajo olomire leto edibo la wa Nigeria be ni ile ejo won ni se won ta ile ejo lenu no won se so pe ile ejo ohun na ni o gba awon te tawon fi lo re re o tawon lo roju re tori pe ni bi eto idibo abenu ti awon se ni ogbonjo osu karun odun 2026 egbe oselu accord won owo osoke gege bi oludije fun egbe oselu ohun o se wa ya ti won wa pe ko soruko ohun mo ni bi iwe ti won fi sita o ni ko si ntojo ile ejo lohun lo tarata o si ko iwe ohun won ni egbe oselu accord ni iwe kokko lo re ba wi pe kini die ti oruko ohun fi jade kuro pelu ajo olomire leto idibo lewa Nigeria lara awon ti won fe dije dupo ipo are lawon awon egbe oselu to ku ti o wa si oruko ohun mo nbe e salaye won ni bakan na ni ajo olomire leto idibo wa Nigeria na won ni wo gba iwe o wi pe kini die elewo lo wa tayin pe wi pe ejo oruko re ko ejo oruko re ko nbi iwe jare teyin na si gba te yo ruko ku nbe e na nfani ati salaye ni waju ile ejo tori pe gbogbo eto to ye ko to pelu egbe oselu todo to ohun ti si akodu la won to gbogbo re to si lo kininini bo lo se wa je to wa ri pe gba ti oruko wa jade tan ti o wa si oruko to hun be e salaye ni o waye ni waju ile ejo o na ne ti se oludije labi ase egbe oselu akodu dupo are fun eto idibo to bo lona lodun 2027 iyun dokita gbegan lawepo hashim to salaye oro jade.

0: àkókò yìí kọjá rẹ o nítorí àkókò ìbùkún rẹ ti dé fún àlàyé lẹkùnrin rẹ 08032070858 gbọ̀ngàn ilé ìjọsìn wa ní ìsọjí yóò ti wáyé dnc òkè ṣẹ́gun ìgbàlà lójú headquarters opposite new gbagi market new ife road ìbàdàn má fi àkókò dọ́là wá gba ìyanu rẹ jesus is coming back.
1: Ladilu FM 96.7 Edoki Iroyin.
2: Eka abo pada Edoki Iroyin te siwaju ikani Lagelu 96.7 oke to gajoke mfelele mbadan letin te tigbawa. Ema gbagbe lati darapo mo alori Facebook Lagelu FM 96.7 ye shawari mbebe shin wo ekpin kokari to lori telemu efi ife han siwa bieto yi bishin lo lowo. Ninu iwe iroyin The Punch to wa ni owo mi oni iroyin yi kale si o nibi ti enikan to je ikan ninu egbe oselu Labour Abayomi Arabambi ti o ti gbe ajo eleto idanwo niwe mewa ti ekun iwo orun ile Africa eyun waeki to imo fafiti ti ijoba orilede Nigeria ti nbe nilu Nsukka ati ajo to seto isinrulu nile Nigeria NYSC lo si ile ejo lori awon akosile iwe eri eleyi ti oludije dupo are labi asia egbe oselu Nigerian Democratic Congress NDC Peter Obi ti oni eyi ti nbere fun wipe ki won te jade si gbangba walia Arabambi lo je pe ninu awon ejo meta ototo eyi to gbe lo si waju ile ejo ijoba apapo ile yi ile ejo giga ti ijoba apapo ti nbe nilu Abuja oni o ti soro sita o to si fi eri re lede fun awon oniroyin lojo Aiku Sunday tana wipe un to un fe ni ase ile ejo eleyi ti o pon ni dandan fun awon ile ise meteta won yi ti o n gbe lo si ile ejo lati le je ki won gbe awon iwe eri ti won pe won fun obi lati odo kokan won lede o ki gbogbo aye ori ko na ori kowo won te tori pe oluwa ni un fi se eni ti o pe ejo ohun oni o gbe igbese na labe ofin kan eleyi ti ijoba eleyi ti ofin orilede Nigeria to fun gbogbo awon omo ile yi gege bi eto lati bere fun ti o baru won loju abi eyi ti o wu won ti an fe mo ta mo si Freedom of Information Act ti odun 2011 nibi ti o tin so di mimo wipe awon ile ise to ni se pelu eto eko meteta ohun o lo je pe ojo npe won ko jale tabi ko won pe won kuna lati fesi si gbogbo ibere eleyi ti o n ti ko we sowo si won le lori nipa awon akosile eto eko ati ikeko jade Peter Obi ni eleyi ti o jade lati odo enikokan won ejo to pe ajo waeki oni eyi ti won fi ami danimo FHC stroke ABJ stroke CS stroke 2064 stroke 2026 si to si tun je pe o tun gbe mi jade ni ojo kini osu kesan odun ta wa yi tako ajo un ajo eleyi ti a mo si ajo tin ri si isinrulu NYSC labe ami danimo FHC stroke ABJ stroke CS stroke 2063 stroke 2026 eyi to je wipe ojo kini osu kesan yi na o na ni won gbe ejo on jade o bakan na lo pe ejo mi tako ile ise eleyi to je ti ogba fafiti ti ijoba ile yi UNN eleyi ti o je wipe labe re o na ni won ti lo ami danimo FHC stroke ABJ stroke CS stroke 2144 stroke 2026 eleyi to je wipe ojo kesan osu kesan o lo pe leyun eni to je agbejoro Arabambi ogbeni Anderson Asemota oni o pe ejo yi loruko Arabambi ni itesiwaju igbiyanju e lati ma tesiwaju ma soro ta ko Peter Obi pe awon iwe eri owo re genje ni gbogbo won o si fe eri ma jemi so lati awon ibi to la koja ninu eto eko e
3: awon adari ati awon alotileyin fun oloye bayo adelabu ni wadu kini de ikejila ni joba ibile ariwa ibadan north local government eyin ninu egbe oselu all progressive congress apc ona ni won mo ti so pe hey won tun ti de o awon ni faster fasto eleyi ti won tin gbe iroye eleje kiri wi pe awon tin pale mo lati bo sinu egbe oselu alive people's movement egbe elege won ni ko si ntojo ninu atejade ti gbogbo awon adari ati awon alatileyan ni gbogbo ward kini si ikejila ninu egbe oselu apc ni ariwa ibadan fi sita won ni irogbu irogba iroyin to si leti eyan ni tikuti ni iroyin ti won fi sita hun won ni ko si ntojo gbagbagba la won si nse atileyin fun egbe oselu apc o koda ni gbogbo ese pupu te ba fi abe te ba fi to awon lara bayi eje ti o jade be yo mo korin apc ni nibi to ja bi pe ninu egbe oselu apc la won wa awon oku onbe titi di asiko yi lati mu awon eyan wa sinu egbe oselu awon ise ta won se lowo lowo nu pelu isokan ise awon la won se lowo lowo ikore ni ni janu won ni bakan na la won se ise awon lowo o to si je pe awon o ti weyin wo ninu ise ti egbe oselu apc gbele awon lowo yato si iroyin kan tawon eyan kan gbe kiri bi pe gbogbo awon ti pale mo awon ti lo sinu egbe oselu apm bi pe won ri film laipe won ni kosi ntojo kosi film kankan eleyi to fe sele ninu re o tori pe atileyin eleyi to gbogbon la won se fun eto isakoso are Bola Ahmed Tinubu papa julo fun sakeji re e ti o fe lo lori apere nibi eto idibo to bo lona lodun 2027 ati agbe kale atunse ireti eti are Bola Ahmed Tinubu to gbe kale o ninu eto isakoso yi won ni ki sare nikan won ni gbogbo awon oludije ti won jade lati dibo ninu egbe oselu apc la won se atileyin fun o won ni atileyin awon ta won si fe ki aseyori to gbongbon wa la won se fun honorable onimo ero aderemi oseni honorable imaru faruq arise kola alawo won ni ti gbogbo eyan mo se omo olore won ni bakan na eni to dije dupo gomina labi ase egbe oselu apc ni ipinle oyo senator dokita sarafadin abiodun ali won ni gbagbagba la won se atileyin fun won ni ko pin sibe o awon tun jeje ta won si fi owo jeje ohun soya bi pe ero la won si fowo so ki se gupin pin bi ti wu ko mo tori kokoko lara awon le ba won se wa yi o are kan ko se won to fi ko awon fi egbe oselu apc sile lo sinu egbe oselu apm won ni ka ma ri ni paul wi o won ni honorable abdurazak abdugani ti gbogbo eyan mo si mr gra won ni odo re la won wa ta won si se atileyin fun ta si leyin ohun ti o si le yin ge pepe bi ti wu ko mo won ni bakan na ni honorable steve adeyoju odo re la won wa ti gbogbo eyan mo si steve won ni ni bi eto idibo to nbo lona ni odun 2027 ti gbogbo awon eyan yo si lanfani ati kopa labi ase egbe oselu apc won ni erin ti o sele tori pe gbogbo ta won so yi ke si enu o si le se won ni ise takutaku la won lanfani lati se fun egbe oselu apc ni ariwa ibadan ibadan north local government to ba dinu eto idibo to nbo lona lodun 2027 lati ward 1 de ward 12 won ni gbagbagba la won duro won la won duro tan te ba fe mo gbogbo awon adari ati awon alatileyin ohun ni won ba ni emuwewa ka bere si ni buwolu gbogbo awon ta won jade tan ke le mo pe awon osinu egbe daru o awon osinu dapo ninu egbe oselu apc la won duro tan ta won si wa lara won lati ri honorable taiwo lawore honorable kende lawore comrade lukman ogundeji honorable kende akiremi honorable sola popola honorable taju ola nipekun honorable abiodun folasade honorable alaji fatai alamu honorable tirisaka afa adekola monsuru honorable akiloye samuel honorable sarafa honorable akilabi jp honorable ogunsakin alhaji ismail abiodun ajetumobi honorable aru abimbola honorable aliwadisa honorable aruna azan won ni gbogbo awon patapata la won so bi pe ki won muwe wa ipeja wo buwalu awon si mo ta won se ka won to yo si bonbon sita lati soro bi pe gbogbo atileyin lati ward kini de ward kejila awon duro gbagbagba sinu egbe oselu apc awon tin gbe ro yen leje kiri bi pe awon ti mura tan awon ti se tan lati no sinu egbe oselu apm won alariri so ni won won mo nti won wi o iroyin eleje ni won gbe kiri o tawon kan si ba won ta kiri ni gbogbo aye pa won fe kuro nu egbe selu APC lonu egbe selu APM won ni iro lo bade
2: iroyin yi oni se lalaye wi pe oludije to fe lo re soju awon eyan ekun arin gbogbo oyo nile asofin agba lorilede Nigeria lati abiasia egbe oselu Allied People's Movement APM ambassador Olufemi Ajadi Oguntoyinbo ni o ti dupe lowo gbogbo awon adari egbe awon eyan toro egbe oselu ohun kan gbogbo obirin inu egbe ati awon odo lapapo ni gbogbo ekun idibo na fun okan ojo kan ati leyin to buyari eleti ohun rigba be oloro gbogbo awon omo egbe tinu bi pe ki won dakun fi aye gba alaafia ni imurasile eto idibo apapo odun 2027 ta nwo lo kan yi Ajadi lo fi pe ohun lede lasiko irin ajo eseun adupe eleti o lo re se si awon ikan ti oro egbe oselu APM kan ni ekun idibo na ninu irin ajo eleti o gbe to gbe ohun ati awon iko ti an je lati leyin re lo si awon ijoba ibile bi ogo oluwa ati suru lere ni ogbomoso saju ko to di wipe o tun wa lo si ekun idibo apapo ti oyo ni igba ti won wa ni ijoba ibile suru lere papa ninu ile ijoba ibile ohun oni Ajadi lo gboriyin fun awon alaga ijoba ibile mejeji ati gugu awon adari egbe oselu APM to nti awon oludije kokan pelu awon alatileyin eleyi to pe won tewo gba ohun koda nise ni won o je ko ohun o mo wipe inu ile to ohun sun to ohun ji nko ni ohun joko si ori tori pe won so gbogbo agbegbe ohun di le fun ni to si je pe se loda bi ki ohun kuku duro ti won ko ohun o mo fi ara mo ru won nbe tori pe gbogbo oju to ri oju eleyi to je ti omo ya omo baba ohun ni o pe ohun wa dupe o lowo erin to je adari apapo fun iko ipolongo ibo re honorable sikiru oyedele sada fun atileyin ati ifarajin eleyi to gbangban tin se bakan na lo wa lo anfani ohun lati ro gbogbo awon omo egbe eleyi ti inu bi pe ki won ori o wi pe won gbagbe gbogbo awon nkan ti bi won ninu pe e je ki agbe igbese otun lati fowo sowo po papo sise ni ati gbe egbe oselu APM soke ka yanju ti nbe nle yi oro to wa nle yi egun oto lo se eto ka mo duro wi pe boba je atuka bi ti wu ko mo nigba ti nsoro nibi eto eleyi to je ti apejopo awon eyan te je ololufe egbe oselu APM ati alatileyin to nti omo egbe ohun sanda lo se apejuwe awon eyan eleyi ti won tu jade ni ketiketi gege bi ifarahan pe egbe oselu APM o je egbe oselu to fi ese rinle lese kuku pelu bo se wa mu wa si iranti we pe te ba wo bi an se ko awon eyan jade ni odun 2023 ni ekun idibo ogo oluwa ati suru lere ninu eto idibo to waye ngba na e mo wi pe egbe ta won wa yi egbe to je wi pe iduro re o duro sansan ni gbogbo ekun idibo na o wa se be o pe gbogbo awon eyan ti oro kan ninu egbe oselu na nija o pe iru aseyori ta won se lodun 2027 yi o na ni ki won o tun sise lori e lati ri wi pe o tun pada waye ni 2027 o ro won wi pe gbogbo awon ti an je adari ati awon alaga ijoba ibile mejeji pe ki won ori o pe won yanju gbogbo gbogbogbon eleyi ti nbe ninu egbe oselu na ni agbegbe ohun o ara awon eyan eleyi ti won peju pese si bi eto ohun ta won na so oniruuru oro to ni se pelu itokan ati atileyin fun oludije ti o wa ki won lalejo awon ambassador Olufemi Ajadi Oguntoyinbo on lati ri alaga ti ijoba ibile ogo oluwa honorable oluwaseun adeoye ojo ati oludije ti o fe lo re soju awon eyan agbegbe na nile asofin ti ipinle oyo honorable ogundare abidin adeoye to imo oludije to fe lo re soju awon eyan ekun idibo ohun ni ile asoju sofin ti orilede nigeria House of Representatives Odorebu Ojo Sunday Makanjola ti opolopo awon eyan mo si Mr Project eleyi to je pe gbogbo won pe ni ta won o awon ni igbagbo to jinle wi pe aseyori oni awon o se aseye ta lakan sepo ni egbe oselu APM ni yo se o awon mejeji wa so di mimo wi pe o wa se pataki ki akoyawo ko wa kan mo ge eran ma wo fun enikan ka won si gbe igbese petu sawo ki egbe o duro ni isokan be oni makanju ola olowa so di mimo wi pe gbogbo awon igbese lati wa ri pe eyi o waye oni awon tin gbe o ka won le yanju gbogbo gungungun to wule wa nle tele tele gbogbo awon iko ohun leyin ti won ti soro tan ni agbegbe ohun ni an ba tun gbera o di ekun idibo apapo ti oyo oyo federal constituency ninu eyi ta ti ri afijio atiba ila orun oyo iwo orun oyo eleyi ti o je pe ajadi o gbe igbese lati tun lori se abewo si senator mansura tolajumo kesumalu sumanu oloye sunday ogunlade honorable gbenga joseph oyekola barrister temilolu nurudin seun asamu ati opolopo awon ikan ti oro egbe oselu apm kan nibe oni senator sumanu lo ti gboriyin fun ajadi fero irin ajo eleyi to rin to si so di mimo pe o nko minu o lori bo si je pe awon ojo opopona to je ti ijoba apapo ni agbegbe na koda to oloye sunday ogunlade ko sai wa ro gbogbo awon oludibo wi pe bo ba tun ti to asiko lati tun gba kaadi idibo ki gbogbo won ori o wi pe nise ni won ya jade lati lo ri gba kaadi idibo won o si se alaye bo si je pe

0: o de pada kaase ose yi tu bere bayi ose owo lo ma je poje agbo osi nbe o tu ti set hey ma wo re o ma gora re o ma wo ra re ran o oporo kagbon ategun lasan bayi ni o gbe dana iyen ni pe awi tu wi aso osi awon to gbon pa kaase e ti won owo ra won ran won menu e tori pe oro kaase o dabi ajo ni sugbon nkan kan wa ni ijo to ba kan o bo ba ti si meeting o ko fe lomi o o tu wa ese lo o tun lo toni o ehe o tun lo toni an kan be won pa meeting ni je awon yen won kajo lore ko awon to ma gba telomi mo ti en gba ti o ba ti wa ge lokan won o kaye ara bi ro ebi ore mi semiu fa semiu la yeye oh wa meeting ni oh gbajo enu re mo ti kokko gbo ebi number le wa mu ebe mu number ni ah o ba ti simbe o simbe oni bo won se pin won o wa nbe gan won toju re yan mebo ato ya lo ti e tu wa simbe en ti o ba ti sin le ewure re ebi nkankan igba kan ni a ma ni ewure re ebi kan igba kan ni en ti o si le ewure re ebi kan nise won o ti e fi nkankan le fun o we o loyun kin to lo oyun to ti baje ngba ti o si le mi nwili ewure ye bere meta lo bi o ngba ti o si nbe won ni obi nkankan bo se jenu pe loro kase to ba ti le relent gbam awon ti o relent won o fi se apele ni aye oni fi reti as apele o ma je afagun jare 50,000 naira star 347 star 1004 star 2 hash ni o e ma gbagbe rules and regulation o e meji la pe o akoko kebe e keji kebe ni lodo wa nbi ko pe meta o to le fun olanfa ni meta ni boya eyin a pe o gbe lele keji awa gbo n to nwi dada awa court atuntun pe anfa ninu aba anfa ni network ta wa gan ri to wa glerin pe network leleyi bi ka pe eyan ko ma lo ko ma ri pe kini yen road ko because o gbodo fun wa lesi kan is it ago so fun wa pe switch off or not responding o sa gbodo fun wa lesi kan le meji ka to le so yi pe eni yi o wa available awon time awon ti ma warranty ka pe bi e meta e merin niyan ṣùgbọ́n wọn tí fóònù ẹ ríǹkì gbẹrẹrẹrẹrẹrẹrẹrẹrẹrẹrẹrẹrẹrẹrẹrẹrẹrẹrẹrẹrẹrẹrẹrẹrẹrẹrẹrẹrẹrẹrẹrẹrẹrẹrẹrẹrẹrẹrẹrẹrẹrẹrẹrẹrẹrẹrẹrẹrẹrẹrẹrẹrẹrẹrẹrẹrẹrẹrẹrẹrẹrẹrẹrẹrẹrẹrẹrẹrẹrẹrẹrẹrẹrẹrẹrẹrẹrẹrẹrẹrẹrẹrẹrẹrẹrẹrẹrẹrẹrẹrẹrẹrẹrẹrẹrẹrẹrẹrẹrẹrẹrẹrẹrẹrẹrẹrẹrẹrẹrẹrẹrẹrẹrẹrẹrẹrẹrẹrẹrẹrẹrẹrẹrẹrẹrẹrẹr ni iketa eropo ni awako eropo to po phone dani tan si joko ti *347*100*2# ni o mo gba pe gbogbo ticket re lose ni o tun wu wo lo fun eloba dojo friday 1 million naira nbe friday fe nikan dondo half a million nbe fe nikan dondo ati awon owo legbe egbe mi na lojo friday ma wa gba iru bo se kowo mo lo laaro yi ti daada ro le dola omo ka change mo yan lowo sugba won to ti wa nle yan mo pada wulo o le dijo friday ton target gan ko mo ko bo mo ba yan ji sugba en to ti wa nle le pada powo fun yan idinu pe to wa ti kawo mo lowo se daada o ka fi bi gba te yan ba fe se yin tile eh o ti ye meanwhile ipari osu ina gbogbo ticket lati bere osu na lo tun ma wa eligible 090 ni 50,000 naira koko yi 3378 lo pari e 3378 lo pari re talo ni number yen talo ni number yen 090 network ki lo sele bayi ko so nkan
1: kan
0: okay okay kan okay kan e ti ri ntimo o gbodo win kankan la fi mo yi pe ko wa available yo sa win kankan fun a nto ba win la wo wa tele bo ba wi la koko a gbianju elekeji o le de keji ko connect oro network o gba be yen sugba n fe ma fa win se wo o n fe fa win se wo o
1: The number you're trying to is not reachable.
0: O ti confirm ben yen awon omo ti ogbon kankan won ti delete e won ogbon kankan omo ti ogbon kankan ti delete e omo ti ogbon kankan ti delete e awon omo oro ile imani

0: ta lo ni number yen o na ma tun la tun gbon kankan wahala wahala wahala wahala wahala wahala wahala wahala wahala wahala wahala o ti connect Hello.
1: Hello.
0: I go to Juma.
1: Oru
0: kan ya ta dupo te wa isa.
1: To no pa de china. Ati apete.
0: Apete lu Ibadan. Igba wo le tin play cash. O
1: ti pe o ti train.
0: Se ti jeri.
1: Bene.
0: E me lu le jeri.
1: Ele ka on lele.
0: Ah. Customer ti e mi yin.
1: Ah, customer ra da le
0: yin. E ogun ki le nlo gangan? Nbo le ti sise yen. Eh, ayo ku Ọlọ́run nu.
1: Ọlọ́run.
0: Na mo so mo na yoku ti o je yen Ọlọ́run. Awon yoku ti o ti je lati jo yen, awon Ọlọ́run. Ada ko si wahala e mura si congratulations to the 50,000 naira laaro yi won pe yin asusua asusua o ye ja lo 0091 2321 loro ile aye je abi se 2324 ni asa yin di loko 2324

0: mo le gbe ni leyin isan ni to ba je pe
1: ko ti bo na
0: ko ti bo eh lo ma fe wu ori gbe rin
1: ah o se bu wa lolo
0: se lana
1: iwo lolo se bu wa lolo le gbe
0: ni mo ti so fun yin pe to ba je pe e kin so dele
1: le ah
0: to ba je pe gba ta si wa lewe ni
1: kilo wa wa bayi
0: ati form eh mo ti mo ranti ewe ni sa
1: mo ranti ewe
0: ati power yo tun re sarafa iru iroyin wa lo mo olomo se ti mi ku baba lorun eh tori baba pere ada
1: a pere koko
0: ta fi se
1: olugbodo ta fi pa oni moribo
0: o tun ni moribo
1: eh
0: lesu ti kini ta se ngbadura ti baba oniroko lo eh ki loruko kashi eh
1: kashi eh
0: ah e jo tori olorun e jo small small baba se melo le se laro e melo ni sa en ba ti jo so baba e ma ja paro o ma ta mo tan ra wa mo melo melo baba pupa melo leyin
2: mi n tesi radio
0: melo leyin mi ti abusa bibo abun roko
1: mo nja ye jare
0: olo fofo re mi
1: ko o ti gbianju ti e laye nfe ni ko si yan o sinu babara
0: iyanju melo le ti gba laarin
1: eh
0: e tin gbianju
1: e yo ma gba na ni
0: jada wa jada ali majidu majidu afa de ile iriran si inu
1: eh pelu ogun olodun yo ri be
0: se yan ba ngbianju
1: ko ma tesiwaju ni yo ah
0: te yan ba ngbianju yo ri nton
1: wa e ko ba ti suyan
0: but o ni ke raise e n se kan
1: se
0: yan
1: sori te be nikan ni o seri lo se loyin yan kan laaro e to mu ti ota ota si wole sori eran le kan na
0: ko se lo lati so
1: o na ni ah
0: won ti school ti resume tolorun fe lo
1: eh
0: san wo school omo
1: tolorun ba lo ti wa na wa ta san wo ilewe ta ni bukata mi
0: eh okay eni bukata te
1: se bukata mi o si nle ni
0: se change di e wa ki n se gbianju fun yin e ni sun mo ju ni o ndo te ba ti e ti yin mo ma bere
1: so ke ngba mi
0: ise lori e
1: ma gbo yin awon awon to se gbianju eyan ma ba won lade un gba mi ti kini ba ri bayi percentage ti re o a ti so to ba ile wole aluwa ma fun 20%
0: iro o eh kokon so front kan o
1: ara o
0: esa daji o ki esa daji 20% 250 250 mo fe sele lori
1: ngbati
0: esa daji 20 lo
1: ma gbo
0: esa daji
1: ja meruna ka to pe dollar ta si
0: e mo ta kankan e je mo je kin fi edun ani ke san
1: ani o ja meruna ka to pe dollar ta si
0: bi aye lo leto e ka ro mi kibi te ba wa ade soye omo tojo tun si de pelu gbogbo awon emewa e e ti guro baba oniroko nbe ta fi ko omo tojo wa nbe sa fa de no light tan akon okay to kini english lo nko mo ro pa arabic o ko be se ma ke akondo mo ro go kan ke ni ase e bo le eh alagbara gbadibo baba pa e pele okay e ti ran baba e ti ran iya kaduna nse
1: iya kaduna ti wole ise leni
0: lori na mo so mo le ti ran nse o ti se yanra yanra mo yanra a ti se sanu laaro yi a ti se ina
1: ina ina kwa na
0: ya ya yo ti se ya ya
1: ina kwa na
0: olorun si ti mu mo
1: se ina ji ya inawo ni
0: inawo inawo gbo kan o mo yin dare ko sinu
1: a be ni
0: inawo ni
1: ah mi a ba ji inawo to ba sun inawo
0: inawo ni e de fun lori do anybody ba ti wa ba to ba ti ni ya ya kini kan e ma so pe lahia gbogbo e patapata lahia to anything yaya lahia ni o dawun e so yaya yale yaya kini ile na eh
2: house
0: yaya house gbadun
1: ako igida
0: ah yaya gida
1: yaya gida
0: yaya gida nka e kan so pe lahia o tan e ti dawun mo kin ka bo sori eto ni ese te wa nbe gbogbo gba olohun o ni fin le ngba kan olohun ni se yin na leyin nikan o shall always be well with everybody.
1: Amen.
0: Listening to Ibi Aye Nlo this morning and every time thank you for being there. E karo sheri amo kankan wa to ma nru mi loju ti ba se pe ko ni se wo fun yin ko ni se wo ni sorry yo se wo fun yin but awon kini o ni gba
1: won gba laye
0: to ba je pe won gba wa laye ni n ba fi arabirin kan a meji se eni ikan kini alternative to natural kini
1: ton se
0: fido
1: ton se bi ton se bi nkan mo kan
0: sakere sakari oko obi omo bi merin ikan ni won ri ti o ki bo ni oju ara o si nya won si gbe sori fun re na ni won lo gbe sibe o eventually won ni boya 30 abi se 300 dollars lo ngba fe yo kan egba ewo to ba di igba mewa nsele ma mu nbo ma fi ma tu fun yin owo olopa ti ba bo gbogbo bi won se nbi oko e ngba ti won fi toko e ri o sare lole o fi ton se le egbo dele ha eh se ngan na mon chuku se mo pe to pe ife yi o sa pe pe wetin be all this when you dey do then talk say na you do this one ni AI ni so esu mi ti daye
1: ojo ti pe
0: en pe tele ko to di pe awon AI de esu la mo ise esu ni ise we ni ise bayi
1: ise AI ni
0: AI ni esu to wa laye bayi to joko
1: n to de se gide se AI o fun re lozi ni se o
0: en o je wo lodo olopa mo nbo mo nbo ikan na to wa o bi omo merin o bi omo meta obirin meji okunrin kan okunrin legbon gbogbo won awon obirin duro legbe bayi o si gbe okunrin lere are o de nya
1: o gbe okunrin omo e
0: ibo laye lo okunrin to jokunrin nu omo e
1: o gbe lere are
0: gbe kini ti omo nti se die
1: se o de nse
0: ko je mi e wa e jo ibo ni le aye yi nlo obirin ibo ni le aye yi nlo kun mo mo se bi pe ibo laye nlo gan ibi aye nlo se la nre kayo mo lo sona be mama kan o ba wa soro la ro yi boya e ja pe ni paru podo fin boya o le ni se ninu ago ara wa ka ronu ka be eri okan wa lowe ka be eri okan wa lowe enti e ba le fe ko sele si e mo duro duro pe ko sele se lomi tori owo te gba nbe it's not the best place oh duwa sanu oni ni date yo ni lojo ti won fun fali ni UCH won tin pe mi lati 7 pa won ti de be won ti de UCH e ba ku fa dry jo e ba mi gbadura pe e ti yo pe merin pe ke wa ni kolorun o se ninu oro fali oro nbe labe o oro nbe labe o ki se oni e sa si
1: to mo se pe oro nbe leyin sugbon
0: oro nbe labe
1: sugbon oni pari oro
0: sugbon oni pari oro
1: beni
0: e je ka lo ka pada o tete ni mo lo ja to lo
1: to mo wi ko yen
0: awon
1: to se le ri lo so
0: iro iro won je won ti won so oloselu yi yato ni
1: nta mo yan ba gbo
0: mo so on saturday mo so on saturday pe sarafa dinali kini campaign organization won ti send 1.2 million lemi na se laya ti mo se mo lo use mo ni mo ma ji lo use ji laro eni won ti send 1.2 million so iye fun mi ni o fun mi ni
1: adaju
0: o fun mi laya pe ti an ba ni pa ni po ho ni mo ni mo ba tete ji lo use ji laro won ti wa nbe already e ju e ba mi ku fadua lori oro fale en ti sarafa dinali campaign organization ti won so ni pe ka fi bere anything ka je ka won ma gbo pe awon fe hand awon fe sase yori ise
1: fali
0: fali o dupe lowo yin le kan si o dupe lowo yin le kan si
1: eni ba se un ka po se un bi ba se yan ka so bo se yan
0: o se safo se to mi o mind bi ti mo ti bara mi
1: sorun
0: o de ka lo soja
1: gugu anu la so se lu
0: iro mo eni
1: en se nu le
0: wa ta ba le data na o ti correct ni o le se te en se yan
1: ise o se lu ni ise ilu ni be ni a sin lu ni
0: ase mi na so se
1: ah sin lu ni
0: e mo mi mo ja lo da ka pada ka wa bere
3: Wagyu FM 96.7
4: Ba dada emi lomode isi fun ogbon fo lu pa ni
5: wo ore mi ko si le eko tin ti mu lo odo ni gba wale
4: to gbon pa grace feed ni
5: nibo lo wa
4: ah je nja otan Grace Feed Private School at Grace Feed College ni ile iwe ti gbogbo bi to fe ojo ladere fa awon omo won ni be ni won mu omo won lo bayi gbogbo ile iwe ati ayika ile iwe o mo toni toni ni todun wo ya

0: te ba gbo yin ti o de so yin ti o ba yin ma block we ni ba e ni pa mi o engineer ayi ifo mo fun ilo kokan kini block we ni o a ki se te ni block lo ni
1: nkan ni mo ba wa lo ni
0: se ri mo fe ki a salaye yen yeke yeke le ni
1: ko le ye awon eyan
0: dada awon eyan
1: be ni
0: tori awon eyan fi phone da mi laamu pe okay ibi te so we bu kan wa se kan mo ni eh engineer ni ki mo pe awon eyan wa se ganta
1: be ni
0: won po nta tan wa
1: se awon ti o serious lo poju ni
0: ti o serious ko ti pe won wa but ngba tan se interview won ni pe won serious
1: be ni awon olododo won o da be ni pe won scarce won so mo awon to je olododo eniyan so won lo fi jiri be e ka san gbogbo le e ki wa pe a ku ojo meta awa na le gbo ohun wa ni ijejo atun wa loni ohun ti awa de ba wa awa lori fun awon ti won wa ise awon ti o je pe won serious ti won fe sise ti ki de se pe ise ti o da won laamu tabi pe boya e lo wa customer kan wa pe te ba ti wa customer wa iye customer te ba ni percentage la fi ma fun ni salary ki se iru se yen ati so fa won eyan ki se iru se yen and a de so ni pa salary pe salary yen da gidi gan atun so wi pe to ba de pe nkan ti eyan ri pe ona won jin lati wa si bi se yen ani ile ti eyan le ma gbe awon to ba de je pe won wa ni tosi awon ni opportunity lati ma gba owo transport allowance every day ni ojojumo so sugbon awon ti an wa obirin nikan la wa ti age won bere lati 18 to 30 years awon ti a fe ni bi ise yen ni
0: awon ti an si le gun
1: ti won le gun awon ti won mo nkan ti won se so laarin la between 18 to 30 years arin age yen range age yen la n fe and won de igbodo je pe boya en to ni ssc ond NC so tabi awon to fe wa fun industrial training IT eru awon yen na a need won
0: so ti no ma gbowo
1: won ma gbowo owo gidi ni won ma gba o owo gidi ni won ma gba o so won ma gba owo
0: abi ko le whatsapp nbe ni
1: anybody le wa won de ma gbowo won de ma gbowo gidi ni ile ise wa so niru awon agbegbe bayi ti mo fe daruko yi ti o ba de pe o fo si awon agbegbe yen mu ki e ku orire ojo sagbe moniya IIT Tose Abaodo Akinyele Idiose Akinbile Otun Agba Akin Oniyere ati agbegbe to yi Akinyele Eleloka so ayen te ba wa ni ri ayen e pe wa owo gidi la nso yen o
0: Ibo gangan ile se ti
1: o wa ni Akinyele Orire Gym Motiventures o wa ni Akinyele Lelo o dabi Micro Finance Bank o na ta ti e le pe so sugbon iyato to wa laarin wa ti wa ni wi pe ki se pe eyan ma wa customer kiri customer ti wa nle lo gba owo ko pada wa si office ko ju ba yen lo beni beni so wa de gba salary ti a mu inu edun mi o kan fe ma so lori radio bayi pe ye bayi on ni ko mo de pe gbogbo eyan kan lu be yen pa pe ah so sugbon to ba fe gba owo ma so fun sugbon to ba gba owo gidi na o na ti mo pe mo fe sise gidi ni so ki de sise to le rara so ki sise ti won gbe yan si condition pe o di gba to ba to ba meet percentage bayi lo to ma deserve lati gba salary no so
0: awon lo wa se po nta
1: be ni
0: a fe se a ri se mo se
1: lo po ju
0: ise wa
1: be ni
0: abi
1: be ni
0: number yen ni
1: number te ma pe si 08080 88 95 3098 e gbo le kan si o WhatsApp number ni o okay 08080 88 95 95 3098
0: 98
1: e je ki n pe le kan si 080
0: 0800 88 95 95 30 98 98
1: is owo ti owo gidi ni wa gba o ki so owo kekere o owo gidi ni o e se
0: be a so pe be ma lo
1: mi o lo
0: fe owo gidi yan fe gbo
1: ma so fun
0: yin gan ni e kero nu
1: mo to ti ma ko so en to ba ti serious to ma gbo un ni kan se so ejo e pe number yen whatsapp number na ni yen e se o
0: you welcome.

0: e ka san ti le toko ka ki gumelerin agbaye e ku eti gbo wa ka gudugberun yin be lati nkan si yin ni ti le atoko ni bi ti owo ja ikanni to nfe de photo ni e ti mo pe bi ago meji la ba ti nro kogo kogo bayi to je pe kogo kogo lohun agogo dugbe dugbe lohun akirengbe ko si bi akirengbe se le lohun to ti o to ta gogo iroyin ta pe ni gurugbe ohun lo mo wade o so je pe ago meji la sa ago kan ni mewa nsele nju agbo letile ara etile ngbo won pa mora ni abura aye o kere o pe ko ni je ipin eniko kan wa o se wa mo pe tibi tiri ladale aye bi ti elekun ba gbe nsokun ibe na ni alayo gbe yo ire ile to nbe ni ojo ogun ni o mo so kan wa o aburu to membe yo mo fo wa dani o temi tayo oye ladun aboro ilo ko mi eje apegbon ka ba apegbon jini jini bi eni ojoramu aboro to fomo luabi to ba denu e yo dodidi ani sonu ka tu sonu ateyin atemi ani fa kakan je ko o si ni je be ko ni talewa e ku eti gbo wa ni ka gudugbe royin fun to sa oni
1: je o tun do ni pe ki atawa ati yin atun kura wa se mo pe won ni bi babalawo meji ba kura won won di mora won gbagi won asike irukere yeturu yeturu awa ati yan ton ti jo pade losan toni idunlo ile to da wa popo ki oni je ki banu je ko tu akawo pelu bo ni se wa je ojo aje lase lowo ba medumare tori pe ise la se lowo la mo se lola eyike yi to ba wu ka temi ati yin ka mo se loro toni ati losan yi oba oke ti mo fere sise da yo fere sise wa o as ni bo maraye fowo ti abide mi lo ko temi wa kande en lo ko baba to bi mi lomo oro agba bi o ba se loro bo ba pe titi amo se lojo ale e ka bo sori gudugbe
0: e ja bere se fun lawon akori royin to wa de photo ni to je gudugbe royin be se ngbo wa kete kete ni ke lo gboju wa live and direct lori Facebook pelu lagilu 96.7 fm oke to gajoke akomo royin to nbe nwaju temi lo nsafo me di mimo wi pe ayederu olokada kan lowo ti te ni ipinle Bauchi eso tun wa fi kan ni po fiti pati kuku ki obi kan mo le ni odun 35 years iroyin bo lori e lekun keke o
1: oda je ki mo se be ki mu yi gudugbe royin o mo ja ni ipinle Oyo ti agangan ni ahin iwe royin Daily Post lo si ko o won ni eni afẹ saba won tun ti ni o mo sa lo bayi nkan se ni ahin won ni awon afurasi banditi na ni won ni won ti lo ri se ikolu si ibuba awon osise leto abo ne ipinle Oyo koda won ni awon nkan ilo won nbe won ton pale re mo o ne ipinle Oyo wa ni ahin
0: oda okan na tun re to gbe mi lo si ipinle Plateau nitori pe igbere ote loro awon agbeban agbesumo mi na ba se npa kan oni okan si nru o awon agbeban ni won fide oro mule pe won gi ori baba agbalagba keni odun 55 years won gbe mi eyan meta mi ni ipinle Plateau
1: oda iwe royin the punch lo tun ko gudugbe royin eleyi to tun jalule bi apo ewa o won ni dereba abani wo ako kan re o won ni leyin ojo meji eleyi ti oga re gba sise to si nsoju mi simi pe madakun iyawo atomo mele ti won je ohun wa se ni o won ni won si gbe kokoro oko le lo oko ti omo ware o

0: won ni bo se di ojo keji bayi ati la wi ni bo lo wa oko da won la tohun atoko won ri kankan mo so gba sala awon eyan ti won jo wa ko to won ati fi kele otun gbe
1: eje atun lo tara sinu we royin punch ile ise olopa ipinle oyo ti won ti gba afurasi kan mu ile to ye pe ka ma ta egbogi oloro on lo jingiri si die eni odun meji din ni ogbonrin 28 years real one to jokun agbegbe apata nle badan ti sololu ipinle oyo ni won ti gba mu punch lo ko
0: iwe royin di punch lo ko gudugbe royin eleyi na o won ni orele ko dele oroko kodoko o wa to ko oroko doko oroko to obo ke mama jo se dede wa won ni okun kan re o ina lo ti se be o ti bo sinu odo to ti mu mi titi ti emi fi bo lenu re won ni insa mu awon eyan ti je afurasi elegbe okunkun lowo pe kan ma ba sun gege bi ose se suju amo sa ni gbengbeyin o pada bo nu odo
1: o da be okan re toto yo ta bonbon waju temi ipinle benue in lo ti sele to wi pe ara mi riri mo mo ruri olowo late o
0: iroyin
1: lo fi de oro mule pe airin jina o ni airi abuki okere o eyan ba todo ti o ba seri wale yo ri bi ti eja to tun gbe yaro o won pe awon odo tinun bi buku buku abawon eyan tinun bi ona won kurajopo ti won kubo mbo ti baba agbalagba kan eni 80 odun le ti won na bi kuku bi iye ti emi fi bolara re lori esun ti won fi pe kan wi pe a pe baba ta won wi pe oso ni ipinle benue ni sele ti sele
0: oda iwe royin di punch lo to ko ile na won ni pelu bi awon ti won je pe won gbe ogun loro bi won tin lori sisi ogbon alumo koro yin won ni be na ni ajo NDLEA ele tin gbogun ti lilo ogun oloro te pe ba won yan ba gbe nkan sara tan opolopo won se mo ro mi lori mo ko ifoti oloyin fun ko mo gbabe so da si oro alakeji ni won ni ajo NDLEA ni an ti kefin o wi pe ogun oloro kan ele te npo kore ni opioids won ni ngba won mo pe edakun ewo le ngbe koja le won ni abredi da won fe lo re tani lopo to bayi won ni ngba won mo ki obe bonu re ogun oloro ina gbenu wedi koda won lara awon eyan ti an ja abare wale real estate agent won na fi kele ofin gan na o
1: o da eje ki a tun lo tara iyen si kaduna ibe ni mo ti ro imi to nbe nwaju temi to nsafo me di mimo o bi pe ajo eso oju popo FRSC ni ipinle na won jere si pe looto ni ijamba oko oju popo kan iye to waye loju opona kachia on lo ti memi eyan meji la lo iroyin bo lori e lekun keke gba ti ebi ba npa ona awa oririn na o ogun releko adele oroko kodoko otoko oroko doko oroko to eledumare koni ji o je ipin eniko kan wa
0: o mba mi adura na lemi no fi wole sinu iroyin gudugbe eleyi o eleti iwe iroyin di punch ko to si di ekaye fi losan tuni won ni enikan re o eleyi to di se be o ti gbe mimi ti awon eyan mi na je po lo berebe won ti apaka sabe elekan eleyi to dawo ni ipele enugun
1: o da be eje ki a lo si ipinle mi to je ipinle ogun to mule ti wa nbi won wa safo mo o pe awon lajo lajo eleto abo ni ipinle ogun ati ipinle oyo o ni won ti force wopo to pe ba ba da itojo tabi eyojo oju kan jare yo susunsu ni o won pe agbajo wo bayi la fi soya ajeje owo kan ko gberu duri lati ri pe won da bubu awon dukia to je tijoba awon ile eko papa julo ki eku le ba ke ku bi eku keye na ko si mo fon bi eye komi yen fon bi eyan
0: ora iwe royin daily post lo tare ile na so de won ni awon ti won je agbarijopo egbe adaranje ile ti won pe ni magban won ni yan mo ti fi ti agbo ti ipinle plateau won ni won ti fesun kan awon iyan kan eleyi ti en ja egbebon ni agbegbe mangu wi pe won mo ti se pupa meta lara awon iyan ti awon jo je adaranje koda malu to to bi 50 niye ina ni won ni pa so le ni fona fosu iroye eleyi ina ni wan se muso muso muso won ni ile ise olopa orilede Nigeria mo be ri o je koko yo won ni won mo ti fi kele ofin gbe awon afurasi banditi merin ototo koda awon iyan meje ina ni en ti gbale lakata awon eyan eleyi ti won ti ji won gbe ti won si ni metala ninu awon onise labi na eniyan ti ko si akata won o
1: oda be kare polowo oja ngbata badeleka polowo oja wa gudugbe.

0: kaabo pada lati oju oja gurugbe royin ona le nteti gbo lati kan ni lagilu 96.7 fm ile ifun balawu felele ni lebadan se gbagbe pe be tin gbo wa ile le lanfani o lati mo gbojo ayo wa ketekete loju itakun agbaye wa be ba si lo sori facebook e lo re tebe lagilu fm 96.7 so nbe bi oju omo tuntun na lo mo le nbe o e wa je ka gbe awon kini ohun leyoko kejeje iwe royin daily post na ni otari gurugbe royin akoko si ayin o ile itoja lule bi apoyire ni ipinle oyo ti agangan ni ayin o na lo nsala yoro wi pe eni ofe eni afe saba won mo tun ti ni ko mo sa lo wi pe aye ko rese duwo mo oka kan ro ikeji na ko duwo re le o won ni awon osise eleto abo ile ti won pe o ko won ni operation burst ile to ye pe orisisi osise leto abo eniyan ko jo sinu re lara awon ta tri awon abo arede la bulu iyen NSCDC to nti ile ise omo ologun orile ede Nigeria won ni nibi ti se okan lara awon buba won ile je bi se bujoko won ti nbe ni igbeti si oju ona igbeti si igboho won ni ibe na mo ni awon odaran eye ti musan awon eyan kan ti je afurasi banditi nema ti lo re se ikolu se nbe koda won ni nigbati won kan si eni ti se alaga ijoba bile olonsogo yun kazim olayanju nigbati en kan si loni a be la mo bi ni o wu agan ko je yi pe alalala o sugbon ke si ala o oju aye ni o won kolu ibujoko awon ti je osise eleto awo operation boss lagbon be ninu iforowero ile ti won se pelu olayanju lori ero ibanisoro na lo tin fi ogbagboro gbalẹ o pelu awon oniroyin to tin sala yoro pe koda gan eyin bo tile je pe enikankan ogbe mimi ninu ikolu ohun oni opolopo awon nkan ele ti won lo ni office won ohun ina ni o ti pale mo koda gan oni ati okada lupupu ni o te mo generator amunawa ele ti lo office awon operation boss ti ohun tin be lagbegbe oju ona igbeti lo si igbo won ni lawon eni labi won ko lo
1: o da wa komu mi to nbe nwaju temi le ta ti fun la kurie saaju tele tele in lo nfidi oro mule o pele ise olopa ni ipinle Bauchi oni won ti gbe oni won ti mu enikan o turuko ti se ni odun 57 ti won pe won fura si pe o je ayederu eda ti ngo kada Gambo Azan alias re ti o je inagije oni anaka gege bi won se pe esun ti won fi kan oni esun ijinigbe ifipa bani lajo sepo idigun jale ati awon iwa mi ti o da won po si tun lawon kan jagun lowo lona ti o ba ofin mu to wa ngbe ni arin gbogbo won Bauchi lohun ile ise olopa npa se agberunso won SP Nafi Habib in lo safom already mo inu gbolohun to fi ita fawon oniroyin ibe lo ti wi pe afurasi yi lowo te latari anfi toni leti ihe ti won ti fi tun le ise olopa ipinle na leti o ti won si fi gba mu sekun Habibu pe awon ise le ise olopa ti bi division to wa ni GRA ni Bauchi ni won gba Azan mu lasiko ti won wode kiri Labibu bi kan ti won pe ni Adamu Jumba agbenuso le ise olopa safome wi pe iwadi eleyi ti won ko se in lo safihan pe afurasi yi ini ndiban bi olokada sugbon to je pe wa si dowo dere nirole bayi ise ni nkolu awon eyan papa julo awon to je obirin won pe awon obirin to ti fiti pati poku meyin won bale won je bi 35 won pe owo re nu ise to mo se junu afurasi yi wa fide oro mule wi pe looto ni gbogbo esun to ka so nlese yi ohun se n tooto o ile to se ti ran awon agbofinro lowo inu ise iwadi ti won se lati mu awon mi tajo je mi wa tajo se labi
0: o de je kin tun mu yi ele ti n gbe mi tara so se lo si ipinle ogun won ni dereba abani wa kokan imore ti oni omo ti se oga re gege bi ose ti soju o won ni dereba ohun ina lo ji oko oga re ele ti se oko lowo ebiye yen Toyota Camry todun 2016 model won ni leyin ojo meji ele ti oga re gba sise o won ni bo tile je pe awon ise le ise olopa ele ti en be ni agbon ipinle ogun won ni ninu akitiyan won ni won mo ti gba oko hun pada ni ile itura kan ele ti nbe nilu ifo laarin wakati mejo si sele la bi ohun to sele won ni dereba na ti an po ko re ni waidi olajide kola wole na ni o fi eyin gbegba mole to nti oko won ni ki won si lo ri kan si awon osele solopa tan be ni ifo division ni ipinle ogun won ni ninu akitiyan won ati mo fi mu file won ni loju ogan na ni ojo npe ile itura kan ele ti nbe nilu ifo won ni ibe ni oko hun wa won ni bi an ti debe won ni okan lara won ele ti ajo nwa ko to na won ni won na nbe ni bi sele na ti sele o won ni gbe debe won ni ti waidi olajide kola wole tori yan bayi won ni alaye yagbalagbala ni pe awon ojo de ah e wa nde ayin o ka ti fo koda okan lara awon eyan re ile ti pe ni monday adresunji won ni bi ti won ka mo gan ni an ti gbe leyun lapa n yaka olus gadi bi asa awon mo gboro ama sa o won ni oko hun lo je pe omo orilede india kan en lo ni oko na amosa tin si oraje lorilede nigeria to si fi ibujoko re si ilu peju industrial estate ile tin be ni ipele eko won ni ko to lo re fi oro to awon olopa leti pe egbo nkan mo ti se won mo ti ra legbe okunrin kan ile ti en pe ni kola wole ti ohun gba kokko mo ba nwa oko ko ri se jojo meji lo o won lo ba so fun pe o fe lo re tun tayo oko se lodo awon for gao iyun for canizer won ni won si reti reti reti lo ba re mure mu gba ye seju le be bi se tayo oko won ni gbogbo pipe ni o gbogbo eni o afi lau won ni awon ori kini kan tin je egun tin je kini kan o won ni ngbe ngbe yin won ni o ti sa lo pelu oko ninu oro re baba se yi lo sala yo ro pe se ri ah oko ti awon ri gba pada yi o awon to pa si oko na ni koda won ni electronically electronic tracker won ni awon lo tabi to pe ibi to kon wa ni won ni ati la ri o si mo kan to wa lo de ibi ti oko na wa o
1: o da e wa je kemi no tun mo mo mu mi ko yin e to ni se pelu oro awon agbebon to je pe won di toro fun ka ile ni Nigeria won pe won to sose o awon agbebon won gbe mi eyan merin ninu ita tri ya agbalagba kan abokun ejari eni odun 55 years won gi orin re ni o ni bi ikolu to waye lawon agbegbe merin ototo nijoba abile Mangu ni ipinle Plateau atejade eyi ti adari fun oro tun lo lawujo papa julo egbe awon to je onile ni agbegbe ti sele ti sele eyi ti o fiita ibe lo ti nje ri pe ipaniyan waye n toto to sapeju ikolu ohun gege bi eyi to da ogbe okan sini lokan ni pe awon akoloni to je agbeban o na lo je pe won lo gbogbo agbara ti won ni lati ma kolu awon eyan ni agbegbe na ti won se npa awon eyan bi igba ni peran ni o be ni awon egbe yi o ni won wi pe ipaniye waye ni agbegbe ohun le ti won pe leyin ti GOC 3 division le se mogun le wa Nigeria to se abe o si Mangu ile to je pe awon eleto abo gan won tele lo si agbegbe ohun won ni ton ti awon to je adari Fulani ati awon eya mi le ti won pe ni kese ti won ra ku nbe tan bayi o ni awon agbebon tun sose laabi o ti won gbe mi eyan merin ototo ninu awon ti won gbe mi o ni won ti han ori okunrin kan eni odun 45 abi 65 jare
0: o da je kin tun se be kin mu eyi ni ahin nkan olohun sa ni something must kill him
1: eni ele ni
0: won ni gile ti o le na ro tara mo iwe royin di punch ni ayin lomo to ko gurugbe ile ikona ba mo sanu eni ope kan re o ile ti won ni o ko re a mo je ope yemi oni o na lomo ti bo si o ti benu odo kan ile ti nbe ni agbegbe my 12 ni ipele eko won ni komo kan sadede bebe o si okunrin ohun ina ni o fi ese obe ese re ni gbolohun ti si nsa lo lele ti ese kan ni pako o latari bi o ti ni awon afrasi o melegbe okunkun won ni ini won fe wonu re jade o ti atilawi won ni ba si nsa lo okan lara awon osise ile ise olopa le toba awon niroyin soro lo salari joro pe ope yemi sebi na ni n gba ile lo leyin to ti lo rira nkankan ni gboro tan won ni ko to di wi pe eyin o sadede kan awon ara bi kiji won si ni eyin moko ama la pere o won ni bi awon eni ton bi an ti gba yanu wi pe nigbeyin gbeyin lara awon eyan ti o fi oro lede fun awon osile to abo oni awon eyan ohun eni a pada ka mo eyin esu ogbeji nibi ta ti la wi o ti le salomo idi esire le to bini ko won ti bo ni owo won lo ba si be sinu odo won amosa ko lo ba ko sa sanu eni o
1: ami ati ami okan na tun be nwaju temi ipinle oyo lo ti sele ile ise olopa ipinle oyo won ti gba kan jagban kan mo eni odun meji din ni 28 years to je pe mi ma te gbogi oloro ini o jingiri ibe okun si ni real one agbegbe apata nbadan ti sololu ipinle oyo won ti gba mu gẹgẹ bi igbolohun ti won pe agbẹnusọ ile ise olopa DSP Ayinlade Olayinka Fita nile Ibadan ti sololu ipinle Oyo ibe lo ti n safomo oro ohun Ayinlade pe afurasi owo te latari itanilolobo ti ile ise olopa ri gba be in lo fide oro mule pe awon ose ile ise olopa ti iyagan ku nile Ibadan o na lo je pe won ti bere si tun ma se awon iwadi lolokun ojo kan latari afin torin leti ile ti won ri gba won ni ara re iye ti won ri gba na fi mo afurasi pe ah real one ten wo yi won pe ise re gan ni ko mo ta egbogi oloro lo ni ran ran o
2: bo ni ti mo polo so mo polo
1: ko se polo awon ti won mu ti ran ti won lo mu
2: e mo polo we
1: ko se polo awon ise kan wa ti pe won
0: ke se ke kan polo lo radio ke kan mo polo legbe ti pe omo lepa yin de
1: won ti ri bi ti won ti polo hospital ri
2: awon polo kan se amodo ko lobo si
1: eh bo se ri nanu eni o na awon polo won ti mu awon bara won ti mo bi mo ti rira won
2: so we ri ti iba nra lowo won ti mo
1: ah won laisan la won ti mu alaisan ni won ile o pe a
2: emi de be
1: o gba ja ro wa ni pa asiko to wa yen o ni lo ran lowo
2: ori ni ni ba mu afa ounje wa ninu ara e ma ori e ma ra ounje fun e ko fun ni
1: ayi kan ti ba mi ntale kan to ni
2: e fun ni won bi
1: ki kan sa fe je mu ni e to ba tun pa lo mi to tun pa la lo
2: ni le ri je
1: lo
2: o me lo bi gbe kini e yo gbiri be e a mu tole mo kan to lenu olohun o sa nu aye yin e wo e je se be kin mu yi oje ngba ti nteyan je to nla ti se n ko gba run
1: ko ti fun iran lo won ni lo won lo ran lo wa gbogbo wa ori awa lawo pe nkan ose won imewa si se won
2: ti oro awon eyan ba ri ba o kile eyan le se su oro eyan be
1: ah rehab ni
2: ka te di fi beta fa won
1: rehab
2: ka te fi beta fa won
1: lo de mo le
2: ndle
1: pe ti ni jora ye mu
2: customer
1: ti ni jora ye mu
2: o ma go through withdrawal ti o ba ti le se pe ni o ku
1: baba ti o ba ti ku laarin bi osu meta won so pe nkan ko se
2: nko si o o pada si normal so ba ti wa nse ta won re ba ti ran mo amu miliki
1: fudi me pe ma wo tori pe oku bayi
2: oku ara re gan tin jolo
1: tori pe o ti da won wa fi awuran re han pe nigba to mu
2: baye se ri wo ori e bo se naro bi omo ti oro mu mu
1: ba to si mu ma ko bo se ri ara ran won ta le se fun
2: won o tin jolo e wo
1: ja polo wa ja
2: e se amo ja lo yo ja e ku kale

0: ibi ti eyo gba leyo nikan
1: nibi ti kini to kalade
0: be ni
1: e je ma
0: oruke yo lo lologbon seju
1: se ka kile
0: o si wole erin lori wole
1: be ni
0: soran ko soran ko niyan
1: o soran lodo wa olorun oba to laye to lorun ko ni je ka rorun
0: ah
1: be ni
0: ta kokoro gbe nkan mi senu wuye
1: ba kan yo ba ti mo
0: baba olando
1: eyin na si mo
0: te e ba wa ile ri
1: e ti mo be se ririn yin lo ni oje kokan yin mo
0: eyin yara o le mo nta si
1: eni ja
0: gbe nu okukun mo wa
1: eh onu okukun ni yin o gba to ba fe fira re
0: mo ti ra ha
1: emi o fira temi sinu okukun
0: yelo
1: ala ni bo ba si wole layo atara
0: ki lo sele ibo olo
1: o si ran kalafia ni emi ati ya je bulan so
0: eh alafia
1: alafia ko si wa la
0: ah
1: be ni bo se nlo si ni e olu e mo pa re dan
0: to
1: lu e mo pa re dan
0: e je ki n ku olori be
1: yen en ti o ba riyan ni keyan ori
0: te be yin na se fara dare
1: on kalku se jon se niyan
0: sa
1: e bo ri pe ko sariwo mo bo ri pe ko si ja kankan iwo lo ni si o de ki mo ranjumo
0: wa lati wa ni
1: be ni ko se ma se semi na
0: there is a problem
1: si mo ba si wole ma ranju ma gbianju asi wo pe ki lo sele nbi kini to sele bi boju e kuro
0: pe wa mo bo se rin ni e
1: ma sha Allah ife pe mo se rin ni igba be ko ma ba ran elemi ogbe ni panunde ki lo wa le to be ki lo wa sele bayi
0: o da n pe bi ti won so re pe yo ta si ko kan ti ba le le fe fi le le fo bi nkan pe oku mo se ba le le lo
1: won ti da
0: ibe lade
1: ko si wa la
0: o bi wa tin se ba o ti dokun e ko mo da yin e se
1: iru bawo
0: iru yi to so yi
1: iru e wa ni didaye se nu e
0: ko si lo ko ni lo pe eyan wa labe enikan mo bawo
1: ah olohun ni yo kuro lo lori to je ah o si
0: mo so fo lori na
1: eh yo wa nkan lo si ni yo si sun die
0: yo wa nkan lo si yo sun die
1: be ni bo se ri niyan
0: to
1: bo se ri ni
0: ojo aye re o
1: orun aye gan
0: ni okay e kaabo sori ki la ri gbo nikan ni lagelu 90
1: yes ke emi atoko mi ala ni
0: okay to gajo ke asin ja ija wa
1: olohun ni je mi emi o fe ja o emi o fe ka soro ni ori ja emi o se ja ki lo ye to fi wo je pe ja ja ja ja
0: awon ti an da dna le
1: se won fi
0: awon ti an da oni dna
1: le ogbe ni kuro lori e
0: o ye ki won waru dna ta fi mo mo obin to wo to sese de lati ta to jade to de ka le won wo
1: si won ba yin fi machine kan wo
0: to to gbe jade ni o pada gbe wole abon kan ti buje
1: durun ni ka se so pe won buje na se iwo debe ori ti e buje ni
0: ah iwa ka ni iwa ka ni yen
1: o
0: jara bi kan to pe owo fonu fun ore re bi ntin lo ore re mu nbe owo fo o
1: ti
0: o ti je ti e to wo iwo lo gugu ni ko ni debe ma wicked somebody
1: eyin eyin o very
0: very wicked
1: iye le eyin o very eyin o ki wa mo gbe eje na lo rin lara tawa gan pelu awon ara teyin na won da kai ojo si ti wa sare pon
0: lai ri kankan mo
1: lai ri kankan gan ojo ti pon
0: eyin oluwa sina layo gbe
1: de ala ni e aleja
0: kini ofo ma le so
1: ala ri e
0: ala ni mi ti e ti n pe laya
1: mi aya be oko be ke na ni o so be ewo wa ni kini se ta sare jade ta sare wole
0: ah ka wole ka jade yen
1: ah lo mo ja be ko pa yan bi lo ni o ya so ti gbogbo le
0: e ka bo sori ki la ri gbo lo ni jare gbogbo eyin ti
1: kini e jo mo
0: e se ojo bi yin lo ni
1: akin jare
0: mu nkan mora o oju ti goli lo
1: dey play
0: olohun yo duro ti wa o
1: ko ye ka jo mo ntan se ni kokan wa le jo bale pateni kan ba si je commander k a je pe emi na fi asiko yi ki gbogbo eyin olugbo wa jake jadu agbaye pe e ka bo sori eto ta pe ni ki la ri gbo ikoni lagelu 96.7 fm oke gajoke ni won pe bi ta wa wa yi o ile funfun balawo la wa ti felele ni ilu ibadan koni sewu lailai laarin toko si yawo yi koni sewu ilun le wo ni baje ode wa koni daru alaafia olohun yo joko ti wa di pelu opopolopo ayo ti a jo mo se yatayo to ninu ile ataya atoko atawon mo lagbara lowo olohun oba eto ye sibe na niyan aki olotu wa titi layo akin sola
0: abito
1: fola shadi ajala hun loruko tim emi la beke
0: abeke nu o
1: ninu ile oko mi alani lori eto ki la rigba eyen gbe wo eye wo lago kan ni sago meji abo nikan ni na ni atawa atẹyin ni lajọ wa nbe lajọ ma se gbogbo kini yen papọ e ti mo ba se nse e ba wa dasi ni lasiko to ba ti to lagbara lọwọ ọlọrun ba ọlọrun o si wa ni kuru opolo wa inu le wa koni baje laila oya e ja koja lo soke lọhun ki a lo wo nkan to wa nbe tori bosun alayan de omo lọwọ aje ni o si gbọ wa je kengenge ti o si tutaja gẹgẹ bi ise re oya o oya e je ka ni su nibe
2: Ki la ri gbo leto lori lagelu 96.7 FM e ma ba wa ka lo
3: Lagelu FM 96.7
4: fun gbogbo en ton jarun kan kan lorun ko le ayo fun ijunu ti de latodo Futi Homes and Properties se ti le rorun ti won ta abi ti le ti won ko pelu rorun awon lo to gbagba sun loye fun gbogbo en ton jarun kan ti kole be ni ti o si fe se wahala ijunu ti de latodo Futi Homes and Properties fun one bedroom apartment e ba fe ko two bedroom semi detached terrace duplex yen na wa loyin ranran three bedroom nbe bawo le se fe si to fi dori four bedroom semi detached terrace duplex o wa ni Navida Parks and Garden lokopona masose to gate ni Ibadan Futi Homes lo le se o le yewu lori www.footygroup.ng tabi ko kan si won ni Bezuan Plaza ni Yanu Ade Oyo te ba fe ran ale ni Footy Homes and Properties ilana sadie die wa o pelu ade o atoro ajoso 0917060593 tabi 0916503956 to ba je ti karale tabi ka ba ni kole igbalode Footy Homes lo le se
5: At West Midlands Open University, we are making education affordable, flexible, and within your reach. Admission is ongoing, and now you can begin your journey with as little as 2,500 Naira per course unit. Choose from world-class degree programs such as Information Systems, Computer Science, Cybersecurity, Business Administration, Finance, Public Administration, Marketing, Economics, Accounting, Human Resource Management, Mass Communication, and Educational Management. Whether you're a fresh secondary school leaver or a direct entry candidate with NDE, NCE, HND, or A-level, WMOU makes it easier. Visit us in Lagos at number 1A, Oba Akron Avenue, Ikeja, in Ibadan, at White House, at Dewumi Street, Filele, or in Abeokuta, at Dots ICT Institute of Technology, 52 Ijema Gbadu Road. Apply now at www.westmidlands.edu.ng or call 0704-700-0167. Follow us on social media at WMOU Nigeria, West Midlands Open University. Possibilities beyond imagination.
6: Javis PR iCare Foundation lo nlogun tatata wi pe ti yin melo gbogbo eyan bada ta gbegbe e ja ma nra wa leti pe gbogbo to lu wa da da ni ṣugbọn nigba ta daye ona kan tabi ona mi ta ngba lo ra wa o ma sokun fun arun lokan ojo kan sagu ara ṣugbọn ninu gbogbo eya ara oju lo ba ara idi pataki re ti ajo Javis PR Foundation se npe akiyesi gbogbo eniyan to ba ni ipenija oju lati tara sasa wa darapo mo eto ayewo oju to nlo lowo lowo ni Javis PR iCare Foundation anfani lagba le yi erongba ti won fi gbe kale kun mu ni rada ni 1000 naira pere lowo card ofesi layewo Reading glasses lo fe fun gbogbo en ba nilo e anise ofe laye fun gbogbo en to ba fe ma bi oro ku si nipa oro oju rorun gbogbo olukopa to ni pe ni ja oju lati sa gbe kale Charity PR iCare Foundation nigba to tun wa gbo bi to ti ra anugba lai si nira owo ke lo tun duro se ori ran gara ko ma deni ti won fa ni tete phone loju popo la fini o ma lo taara lo saye oju re ni number 94 opposite unity bank Charity Council building yana agbala bus stop ni to si olowo tin fo sanu shopping complex iworo re ibadan lojoju ma ni o ago mesa aro sa ago merin role fun bere atalaye pe
7: 0701 522 55
6: Oju lo bara oni din do mo wa lagbari
8: Emi wetin dey stop us so I don't need to stop
9: Country people be emba motu dem don finally land o Hey time for your hustle to finally pay Cashier, the ultimate money spinning machine. They take you to the next level for this Ember month, eh? With the Ember winning galore. First of all,

0: o ga mo de wa npe number yen egbe ko ki lo sele
1: awon irin ajo yen oju ona yen gba mi awon bi kan ti o si network me so o ma nje ki o divo to ba je ko time ti moto ti mo wo to n gba iru wa gbogbo e konja lowo lo npe iri mi pe ma
0: e pe le so
1: sele ni
0: ba wa ni
1: wa adupe for long
0: mo wa ni ki wa ni
1: kaza dupe pe alolayo adeboni ayo ati alafia nkan ga foju so pada ajo
0: kini lo sele
1: o dun mi gan tori ko ye mi ke buku se kun ti gbe sere fe lo mi won so pe won ti gbe fe lo mi be tin kan ta so fun mi ni pe eni to je general manager wa ati chairman to ni ile se gangan oni misunderstanding wa lare awon mejeje won ti e le so pe ti o te to nkan lo di wahala pe chairman se so pe gbogbo ise to wa lowo e patapata kolo hands off odo e de le mi de lo ti mo fe gba se yen
0: iru ki wa ni iyen bayi
1: so ko ye mo ti e gbiyanju mo di re be mo tun beere lowo awon ti mo tun ma n ba nbe be boya won ti e ma n pe boya won ti e ti ni oye pe boya chairman ti fe ki elomi o bere ise yen leyin titi ti won fi yanju ede ayede to wa laarin awon won ti won so naa ni pe rara pe leyin pe chairman o n san salary apa won go expect pa won ma gba salary nitori awon ti lero pe gbogbo ohun to ba ti je pe manager ma bi won pa e gbogbo ewe wa on hold for now but won sa ni ka ma hope but ibi level ti chairman gbe oro manager yen lo pẹlu awon EFCC officers kan to joko se meeting pẹlu manager pẹlu chairman gangan
0: office
1: ko ma ye po ni won lo report
0: kai
1: pe so
0: iki wa ni iru yiyu wa lo wa le to to be
1: alawon yen so pe orun ti o ye ko di wahala ni de mo pe nkan susun le so won sun gba mi so
0: ko wa ye pe iru asiko yi wa ni su a ma su nkan susu kiri aye iru asiko yi ti awa ni loru ise yen to ba sise yen si bayi mo mo itura to tun le de ba wa ko wa se iru asiko yi
1: mo pe afojusun ti mo ni loru ise yen sin o kere tan ma ri between 15 and 18 million naira gege bi temi sugbon
0: emi gan okan mi wa nbe ti mo fadu arin e lowo
1: nkan da ti fi sun mo zin so fun pe a je ki trip mi e ki lock in deal pe ko bo kan bale time tan de ma san wo na ni le lo ti mo lo yen ba wo me ti daru sa ona wa tun se le ti o da ka ma wo bo mi ni e o dun mi gan mi but
0: ile gan kan mi lara o
1: nkan to lo n ba ti to ba da si yan lagbada ke yan ma yan ni so iye je bo je ani mi o riran o lo je ki sun be moju o ye ki n de lana
0: igba si mo si wo pe o ba mi soro gbogbo ale ana yen mo ti ro pe to ba ti wo to ba si lo so te o wa ba mi soro gba to ti ba mi soro mo ti wo pe mo ti wo pe bi nkan kan gogo o se pe ko te le ba mi soro gogo pe ala ni temi ma ti so pe iyawo mi o adupe lowo olohun to ba se le so gbogbo oro fun ma se so pe a ti dupe lowo olohun ati ri kini o to ba ti ma sa ti de sa a ma wa salaye okan mi a de bale
1: iyan ti lo bo se lo ni iyan ti jare
0: kai
1: mo ti ọkọ fẹ wa bi ti mo ma rọra
0: gbe ko si wa ọlọrun a ṣe daadaa fun wa
1: to
0: ti ye maye ka kọkan wa si ibi nkan iyẹn a gbagbọ pe bele yi o ṣe tọhun o ṣe ọlọrun si wa lojuṣẹ to ba jẹ pe iwọ naa lo ni iṣẹ yẹn ọlọrun a yanju gbogbo to ba ri ko ma wa laarin awọn mejeeji ti iṣẹ ti a fi jade ọlọrun a dẹ tun la ọna ọbọ mi ta reti tinu wa dun to jẹ pe ọkan wa balẹ ti tawa gan tinu ta ma jojojo ọlọrun a ṣe fun wa o
1: tori ko si nkan ta ọlọrun
0: ọlọrun a ṣe fun wa ki lo fẹ jẹ
1: anything nkan kan wo mi jẹ nu wọti
0: rara o
1: anyhow
0: ma gbe yen wa
1: o
0: jẹ ki n bẹ wa nkankan

0: lọkun le iwe grace feed be lowo ile iwe ofani lapo yarara ile iwe grace feed o ti gba ase ati onte lati se ko kare idawo ase wole iwe giga junior neko junior waek ati senior neko and waek grace feed wa ni number 9 sofumade close ledepo avenue of idi mango soka ilu ibadan ero ibani soro won ni 08023153590 grace feed private school ati grace feed college organicon lawujo kuta
1: la loro baba la ki ye ni boro lati wa mo ibo loro de duro lawujo wa ki lo ye ka pa ki esi awon alase si lagbo oselu eto elera eto eko eto abo ati be be lo e pade ololufe yin abide bi akande oro agba lori eto e la loro ni gbogbo ojobo Thursday lagbo maru irole 5 PM ni bi ta ti ma gba lejo awon oloselu ekan awujo ton ti awon akose mo se gbogbo ẹ la lọrọ tọ̀sẹ̀ yìí yóò kà sí àràbí ijó àtirò ẹ jẹ́ ká

0: Abeke.
1: Yes, dear.
0: Mo fe sare lo se ko.
1: Eh?
0: Mo fe lo si Eko. So mo ni that sare ri awon eyan kan be o wa very very urgent.
1: Iwo mo kunrin lasan. Igba wo lo si roru yen lokan.
0: Ko
1: Igba wo lo wa fe je?
0: Mo se mo na pe ma lo ni na. Eni ni. Mo ti setan.
1: Eh?
0: Mo ti setan so mo lati lo. Bo ma dele ni lagbara Olorun. So
1: se ko sa se problem.
0: Mo le lo Olorun je. Olorun je. But mo ni that se awon kankan to important in men.
1: Pe lawon wo.
0: O lara won ta jo ma n sise papo na ni abawon ko se wa ka sise kan ra wa lara ni so o sa lawon kokan ti won fe ka jo so
1: olodum a je kemi daran ki olodum a ye kari ko se daada se mi nile ni details n pa oko mi lowo
0: ma pe bi mo ba se rin but sha mo pe Eko ni mo lo
1: awon wo ni mo e jo fe rin bayi gan sin
0: ma wule royen jina ti mo ba ti debe ma je ko mo so mo need that tete ma lo nsinsin to ri pe meeting in 2 hours time ni so mo de gbodo tete de bi pa pa pa
1: adugbo bo mu wa mo to je
0: ma ma pe e bi mo ba se nlo
1: ah
0: o ti ye bi mi ba se nlo ma ma pe so
1: bon ti down
0: all right take care.

Ah. Mr. Olatunde. Eh ma se gan, e se gan mo dupe o. Olorun ni je kin kan ti ni na baje. Ah, enje ni o. Igba ton lo mo gbin yin sibe fun mi gege bi angel ni, mi o ni tan yin. Ah, emi o mo pe owo yen ma to be yen. Ah. O ya mi lenu o. Ora en pe lati gba ti mo tin sise igba kokko leleyi ti ma le so pe mo fowo ara mi ka owo to to be yen. But cheri bi won ba se yan lori ke o dupe eni te jo sise yen mi fe lo lai je pe mo ti e mo dupe lodo ta won na e je ba mi gba candidates won mo fe se nkan kan si won e wa send the phone number won na si mi kin ki won pe won seun ah e wu mi lori gan mo wa kuro lo office yin eyin gangan gege bi manager eni kin je pe eleyi ti ma lo ti ma ni mo fe se nkan kan e je kin fun ma yen ni nkan eyin le gba nkan kan sin mo de mo po lo ma ba mi dupe lowo yin e se gan sa God bless you. All right. Ma tun ma pe yin bi se ba se nlo na. E se bent yin ri. E se gan. O dabo. Yes.

0: avec eux?
1: Yes,
0: they are moving ball. Joe, mo fe fi awon nkan yi ni. Ba mu awon we to wa lo yen. Ka dupe lowo Olorun. Mo pe o ti pe ta wa na ti n gbadura pe ko Olorun ko dakun ko ma je ka sin kokoro ku.
2: Ami o.
0: Ko de sin kan to le dabi ile eyan. So, won ti fa won ile kan lo mi. Ninu oluyole lati bi odun bi melo kan so ba won yan se ma wa fi lo mi e emi o fokan se jo mo pe ngba ti o ba si agbara so mo kan ma ngbo sara ni mo kan sa wa ba kan ni won soro laipe pe bawo ni o pe awon le tete ma so ngba yen sa ti eri kankan to seku nbe
2: okay
0: bobo yen sa ni ki ma wori o ma get back si mi da lo sha ma get back si mi so fun mi pe kan la won le yen o si wa nle pe in fact o gbenu le main road bayi ni o te je bi 4 plots se mere ni ni won fe ta ba won fe geta ni oni ton ba re nkan to le ra pe won o te ti fences be so mo sha lo mo lati lo yoju sa won ti won ni le en to to
2: okay
0: a jo rira jo se gbogbo e o te so yi ton fe ta le won mo se transfer si won but igba ton pari iwe yen sin ni won send the awon we le yen ati everything you want to check her I pe Mr and Mrs no ni mo fi sanwo ile wa ni so mo wa fe mo edin be laaro ki won na le mo ibe tin le yen wa ko mo pa ni property si be so ile ile le ko ko sanwo o ki yen wa lo do
2: suru alani like ko fe ye awala ni le iba
0: agbara lowo lo
2: awon we bayi awala ni
0: oruko to wa nbe oruko emi ati eniyan na oruko emi ati eniyan na
2: lati last month gan ni date yi
0: igba ti mi sewo si won niyan so time yen ni won se mo igba ti won yen ready nsin ni won ko ran dispatch rider kan si mi okay ko jise so ni le fe ko ma de be tori mo ni ka won ka tun fi anfani e lo wo awon ti won ba wa
2: Olorun o se ha
0: oko mi ko lo ba wa ko loku ba yin sin
2: oko mi Olorun o seun ṣugbọn igba wo ni o wa gbe rugbese ba itemi o
0: abeke ohun to se pataki ni pe sa saseyori e so je ti wa bi o je ti wa iyan ni koko o de ti mo na ni
2: adugbo wa ni ope na
0: oluyole ni estate to gbajugbaja ni ibadan ilelele wa ajo lo be nsin na ni oni mo se so fun e
2: sa n lo be bayi
0: be ni awon kan to ba n se fi yen sa ko wa lo
2: o abeke emi mo ti

0: Ah, avec elle.
1: Hello, Daddy Jibola.
0: C'est quoi aussi, ton premier adjoint à Jova.
1: Imbolowa.
0: Mouanli.
1: Tchelé loa. Il est né.
0: Faraba le bas, mais alors qui nous chèle. Il est où?
1: Voyez, vous grand faraba le nico bon cassé mousse.
0: Il vous le fait d'aller si.
1: Ah, d'aller, il est wanyé. Il est wato moumi l'osi ben.
0: Non, lui yole.
1: Ni si baye. Mon ilo la si sokare kulo mou wako si mou wa. Tori ou dop mou, y pati ti mou sofè kwa an lo. Y bata de pati nye.
0: Kè ti chè ton ni?
1: Ah, magbo. Y bata de pati nye. Magbo, chè ou bon mi.
0: Mbwè, mbwè.
1: Y bata de pati nye, orè mi ton chè pati. Ok bakbe, a woun jè konsile.
0: Ok.
1: Kode fè fè lo mi nko koro yare nye.
0: Ye chè konbi ba yin si.
1: Ah, kè ki jala ye. Inu yare nan si paki bo bon jesi.
0: Eh, olo ni yara olo lo je.
1: Wo je ki nsoro, ma je ki ndaku se lan tori. Bi kweke ve ma ma chala yoro fwe ki bo kwe ma. Ko ba fe farabale nan lo. Lo ma fe fwanyan lo ri o.
0: Mungwe.
1: Ore mi yen ton she pati. Wan ba agbe e ran kan. Inu kula kan. O wani mi kwe ke mi ati ore wa kan mi nan. Ka jo ka help on kwe ki in lo le. O wa fun wa ni kokoro yare tori ko fe ni kankan olohun fe keni ha o
0: nge bi ore timo timo
1: o wonu yara yen lo se ni pe kemi atore mi yen ka jo ka lo bo n gberan yen
0: bawo yen se kan ile wa
1: ibi ma n gba farabale fun mi ona bi to wa ye ka gba hold up be yen ni agbara
0: okay
1: awa ni lati se ona gba awa lo gba ori ile wa
0: se won gbe titi gba ori ile mi ni
1: se bi waju odo wa ni ile ni titi gba koja
0: yes
1: bi a se wa debe yen mo wa ri wi pe nkan ti sele o
0: mo wa ri pe nkan ti sele o si ni bi secular road gba be yen
1: farabalẹ gbọn mi ah wo ta fi wa lo si ile ore wa ta lo fi gbe ran yen gan mi riran mo rara mo mi fe ma se rarada so ngba ta wa gbe ran yen ta ta ba ohun ti lekun yare ta wa n bo pada si pasi yen o ni mo wa so pe ki ore mi keji yen ko ma gbe eran yen lo tolohun o no drive mo bo le nu car ni
0: okay
1: mo wa ni ko ma gbe eran lo si hall ta lo yen pe ma ba pada nbe pe mo ni nkan kan ti mo fe se oko mi ah he bi pon ti tale ife lomi o
0: ile temi
1: ha ibo lo je ma bo ki nduro die nbi
0: okay
1: won ti tale yen fe lomi o en ma gbo eni to ba ta ile yen fun to ba ri pila la la la to ti se sori ile yen oko mi ma bo
0: oh
1: ani je won ni le ba eh ma bo
0: okay nkan to je ni
1: kankan lasan loku o kankan loku
0: ma bo iwo ma bo nle awa
1: ani ki wo ba mi ni bi
0: mo fe mi fe ka se yajo yajo be ma bo nle ka pete ba se fe rin yajo e
1: ah o iwo le pe pete
0: ani ko ma bo nle bayi so awa jo plan ba se fe lo si bensin
1: ani ki wo ba mi ni bi pa gbogbo ara mi ngbon ni o
0: no ma bo fokan bale
1: ti ba ki se pe mo da ibe yen mo fe ma le so pe odo wa ni
0: bo
1: se mo pe building to wa ni ibi egbe keji odo wa yen se mo bi building yen se ri nti e oni mo fi nda mo
0: ko se wa
1: na no mo to gbe mi gba iwaju be yen kojo oko mi won ti ko le si pe
0: abeke ani ko ma bo nle emi ma won ti mo ma pe lori oro to nso yin sin so gba temi ati e ba dede le a mo na ta ma
1: ni koko wa ba mi bi ni ka koko ri
0: ma bo
1: ko ri nkan ti mo nso
0: mo be ni ma bo nle so ti gbo
1: okay
0: jo
1: okay.

0: Building la ma ti wa nbe.
1: Bene.
0: Kama kama loku.
1: Last inu last month long ye no ni mo bere se. Emi de kan do.
0: Last month long wo bi mo si wa si mo si lo sibe boya bi bi igba wo ni mo lo sibe.
1: Ba so fun
0: ni
1: ko lo sibe
0: bi.
1: Igba
0: mo lo sibe.
1: Bi osu keta mo ran ti po lo lo sori me na. Emi si duro pe quand je lève ou l'air temps quand je parapet kade ka fe kan kin de pe mais a ma kan leo
0: ko ye mi you explanation
1: no,
0: for
1: me by...
0: ko ye mi mi understand
1: mo fe ki le e de level pa fe kan ki ma so fun e pe a fe lo kan le wa o time e point en ni mo fe duro da ki n ton salaye fun e ko di aseyori na ki n to pariwo e because we shall any so no vida ben ko ba ta won yan sise kitikiti nbe emi na ni mo sise nbe ni kokan o gba olohun kan so pe o ma mo ni e o de ti mo na ni e so mo n saire ba se ma kan ni nkan to ku nsin so
0: kilo de ti ko ye mi se iwo lo ba ile yen de level yen
1: o ti so ninu oro mi emi ko awa la ko le wa de level to ba yen
0: ah wa ba lo awa yen o a ma lo awa
1: lori iwe le oruko awon eyan mi lo wa me
0: emi ti ile fi wa ri beyen mi ti kuro bi picture mi o si nu picture yen mo
1: o si nu picture o
0: ti le fi di beyen wa so pe awa
1: ile e se en to ni le loni le ni abe en to ni le loni le
0: se iru ile yen
1: ajo ni le ni awa la ni le ori e na
0: iru ile yen ti o ba ti e si awon pillars orisirisi nla nla to se sibe yen ma so pe kini iru ile yen bo se wa ye ki se ojo kan na na ma mu no lo ma doke yen
1: nitori awon kan mi gba mi nta ba fi pa mu lo ma ni
0: se bo mi se ise ojo kan na se lori ile yen
1: ojo kan ba wo osu kan ni won fi se
0: kilo wa sele temi fi kuro lori picture yen
1: o kuro nbe abe ke o kuro nbe iwo na lo wa nbe se bi iwo na ni bi mo se fe so fun eniyan emi ti fe kan ko igi koko awon kan orule debe ka fe kan le kin de salaye fun e tori pa ma dana a peran ta ma fi toju awon eyan to ma wa nbe
0: lori lori ile to so pe awa la jo ni
1: ile wa ni na o
0: ki lo de temi o wa mo gbogbo ile
1: oro mi o gba ka pariwo beyen mo kan sugbon je ka ma dupe aseyori sa o ti ye o sa de ti mo ko se pe mo se pa mo abeke
0: ti o ba nse pe a lo se party nbe bi pe o se pamọ
1: mo se pamọ because mo sa
0: so ba nse pe boya hold up wa ti a le gba normal ona to ye ka gba ta ba gba be
1: yen to ba ti de
0: bi pe o se pamọ na ni
1: to ba ti de roofing level
0: level
1: yen
0: roofing level
1: yes now level yen
0: level
1: yen na le mi fe ko de aseyori kan niyan eni so ton to brick you ti ko le ko ikole olohun ni ko je ku sase ori
0: okay
1: o da bi gba te yan loyun to wa nfon rere e to pe are eko to para
0: abuja
1: to pe
0: dikutu enji pe mo loyun mo ya photo kini yen sori phone mi
1: ele to ya yen mi emi mo bi tan bade mo mo wi pe blocks meji to ku lori lintu ni won to lowo ngba to debe abun ko so emi ri so nkan to ya nbe o nse
0: o
1: nse news ve mi
0: okay
1: tori pe o ba won to nse nbe soro ni o wa ti pe mi won a ti so fun mi pe madam wa o bo tori pe won wo won lo kan
0: eh won ti e dan
1: bo to de wa jo ga won to me iwo mo
0: eh
1: ohun me
0: eh
1: o sin site ni e to ba wa nbe ati sun me
0: eh
1: bo mo dada de lo so nkan to ku nsin ti mo fe ki o se fun mi lori oro le ni lo se estimation ta ba fe fun awon eyan 200 lo nje o pa dugo to ti develop ni awon ta jo ma gbe ladugo ti po ni be yen ta ba fi fa awon eyan 200 lo nje eran ilo mode ohun mi ko je pe eran ta ma ta je sile nbe la ma pa
0: so fe gbo ala ni se kin so mind mi fun e so like oto so ni tan nyame te ore oye mi mo rara o ile to de se ki ma sala ye eyan 200 ke eyan gidi kan mo ri oro yen bi pe o kan fi mi pa ni o si leyan gan to fe mu lo sibe
1: eyan lori le Mrs. Alani
0: oh
1: ta le ni na
0: ah
1: eh
0: bo se ri niyan lodo mi o ki ma paro emi o ki n paro o mo ma so bi mind mi se ri o bi nkan se ri lokan mi ma je ko mo sori bo se ri yen Alani loju mi pelu gbogbo orisirisi awon owo to yo lenu jo meta ko ye mi mo rara mi o mo e kankan mo
1: se o ni kankan ti mo fi pamọ fun erisa
0: ah gbogbo eleyi na se ko ti poju ni ah
1: ki lo poju
0: igbawo ni igbawo la lo sibe yen coin na bi boya gba to se foundation ne o gba yen na de nitori awon eyan ton na fe je nbe ton sise nbe kankan le ri nkankan pe kan fi se prayer se bi gba yen la si lo ti madam bere lowo e pe ile yi o ba wo de ni oko mi ma je ki o ma pe wa ni kisa ma wori kisa ma wori kisa only wa te yan kan te jo nko ah e sori iwe le to lo gbe wa fe mi lojo si yen
1: fe eyan ta jo nko yen okunrin ni abobirin
0: ah okunrin ni kini obirin na lo ma je iru orisirisi kila ti ri tan nu aye ma rerin ma rerin kini o ti si tan nu aye yi orisirisi ta ranju le bayi
1: abege
0: e ba n gbalagelu ni gudugbe won lo so kila ki do be
1: emi o ti ka bi okunrin
0: emi o tora temi o emi o tora ma rerin o kan mi
1: sori ile
0: to wa ti ko si to kan mi e ma sagbo mi sagbo mi emi o tanra temi o
1: okay
0: ninu oro to wa nle yi o en to ba fe mu lo be lo ba kejo arrangement ina to ma da iru awon eyan ti ejo fe jo lo be tori pe gbogbo kan ko si kankan ti mo mo mo mi o mo kankan wa kan de gbe kini kan de
1: wa de po
0: wa kan de sebe sebe mi se ma se ni
1: o abeke
0: mo ti sa mind mi fun e mi
1: o ni se kini
0: nkan
1: temi fe ko se niyan o wa pe woman ore yen mommy Daniel ko support e
0: ah
1: kejo mo be se ma ba wa se
0: ani wo egba bo lo se ba wi se debi se
1: bi o si na won
0: ba o ni se se debi
1: egba wo to ke dada ta le fi serve awon eyan
0: bo ba nga mi o le gara mi o follow e o gbogbo nkan ton so mi follow e ba wo ni oko se ma ma se nkan ti iyawo ni mo be na ni ka to ra lasi yen bo de se dede gbede ni egbe pe olorun se leyo ah iru bawo niyan
1: bo to mo o sa pada mo sa abeke
0: sa pada mo ko rara o ye ki mo wa nu picture lati le ni ki gbogbo e ko ma ah gbogbo oro temi beat by beat mo ma sala
1: yin su eni
0: ah picture n so emi o e gbe e gbo
1: se be ma wa nu picture
0: picture bo fe ma gwa nbe eni mi o ko le su mi laye
1: lati le
0: be ni
1: oro temi gba be oro mi gba be mi o ki se eni to je pe ti ko ba ti se aseyori nkan a ma pariwo e a ma fon rere
0: ah
1: o ti ye
0: se ki se mi ati e na ni lati
1: eh oro mi o gba be ni o ti ye
0: ko sese gba be mo ni abi ko gba be
1: a se aseyori lori awon kan ta se iyen ni koko mo fe wa nu picture mo fe wa nu picture
0: mo fe wa nu picture
1: ah
0: se ti ba wa nu
1: to ba wa nu picture to je pe a le rowo mu lo senu ti gbogbo ise ta nle to nbo o ti wa nu picture orire yen da but now that you are not in the picture eh orire yen de bi won se sinu picture ni gbogbo awon eyan to ye ki nje kan mo latile ni won sinu picture mi mu ma mi dori le yen mi so fun won pe mo ra le
0: mo
1: fe ko di success ki n to so fun won bi life temi se gba niyan
0: emi o gboru yen ri
1: o gboru e ri
0: laye laye a fi awon eyan kan to je pe e bo ba ti wa lorun loro won lo ma se
1: be
0: yen emi gboru e gbo toko si yawo eyo kan na leyin mejeji like isin
1: nkan ti olomo olohun o mo
0: lo nkan ton ta lati so fun mi isin ni wipe bi mo se ri yi bi gbogbo body mi se ri yi ki n so pe mo fe lo sibi kan okay mo fe lo si challenge nisin bayi mi wa fe je ki ese mi mo oju nikan ti mo fe fi ma ri
1: ran mo fe mu apere kan ninu mi mo oni
0: emi o tan ate mi je o
1: oni ohun ti owo otun ba nse
0: ah
1: ko ma je ko han si owo osi
0: okay
1: tori para apere nkan kan niyan
0: Okay.
1: Ninu eya ara kan na. O ti ye o se ko ri be. Fun idi pataki. Ki se nitori pe boya o la won asiri kan. Ki de se pe mo so po oda. Abi pe boya.
0: No. No, ami o da ni yen be yen.
1: Mo ti mo so ni pe.
0: O si lawon eyan kan to ma da.
1: Jo eda so toto abeke.
0: O fe gbo okan mi je ki san fun e lo to nkan idunnu ni gbogbo nkan ti mo ri. Sugbon bo se n ba mi lojiji yi. Ko je ki ma feel belonged.
1: Se wo ko mo se.
0: Bi boya mo wa nbe. Ah no. Ra. Emi o tan la temi o.
1: Pastor.
0: Emi o tan la temi o.
1: Mo pe afa dadi.
0: Teyan kan ba ntan mi o ni tan mi mo si mo number bi ti mo wa beyen.
1: Ma pe awon eyan si e.
0: Mo si mo set up bi ti mo belong si.
1: You understand. Opolopo awon mo le bi mi. Ti mo fe pe yi ni o mo. So n pe level ti mo fe pe won gan. Ko se level to ye kin ti je kan mo. Mo fe ki le e pari kin de so fun pe a fe sile lola o.
0: Asigborisirisi kan paru yin tori ka ma ma pari wo.
1: Ati nkan to gbo.
0: Nkan ta gbo paru eyin okunrin te ba nse be. Tabi ru eyan kan to ba nse be to ba kede de gbe kini kan de gbe. Gbe kini kan lo n ba wa se le. O tun gbe mi de gbe. Kala n ba wa se le. Nkan pe fi dra lati salaye fun onito
1: ni wi pe
0: to jojiji ojiji lawon kan yen ma nde ti o ma carry yawo
1: te ma ba plan e lati le.
0: Yes, te ma carry yawo along lati le pe okay o oni iwo na nkan bayi o nkan bayi o kinikan n te ma gbiyanju ati se ni pe e ti ma niyan mi to n ba yin plan yen to de je ko birin ni
1: nkan ti won ni
0: ke le ba so fun
1: nkan ti mo so pe wo o le mo
0: iyale yin e
1: ma fi han enikan
0: ogbe ni ma gboju wa bi o so mo pe ko si kankan to ye npo oro yi ibi ta ba fi e si yara bi ta ba fi e si ni ko joko si emi o de se oloshi emi abeke olo ma je down ma je fi mi si yara oshi kan kani kan wa ma fowo lale nbi kan
1: eyin
0: eyin mo lati sisi lo bode si mo bi ti mo wa
1: 0912370860
0: bo gbe le to wa n lo ngbe wa fe mi ma gbe wa
1: 4814249106
0: gidi kan
1: oni number te le fi pe wa
0: iwo ma nfe ki gbogbo nkan yori
1: imoran yin fun abeke
0: ki gbogbo nkan yori ni
1: o mo boya mo le se
0: ase
1: e je ke mi mo hello
0: ko se to le ba mi so
1: e ka so
2: e ka se ku eto e gbe mi wi pe awo yawo mi
0: ti
2: ti ti
1: ti ti ti ti ti ti
2: oni yawo ti mo olorun
1: ko ti lo kere re ke because gbo nkan ti mo ba dawo le ti mo ba tin pariwo be o ma ni
0: bi bo na ti di faye fun e abe wo ni itanre ni je
1: e se gama ami hello hello mi na to si wa nbe
0: hello e kaso e rasa
3: mo ba musa ajoju ojo
1: e se
0: e gbo eyin ti diru yen ri
3: awon loyinbo ni discover yourself o da ki yan ma sawari ara re pupo o da sawari ara re o le mo ru nkan ti o ye ko se ati to ye ko se
0: okay
3: ni ori oko yin ba wi gbogbo obirin inu ile eyan ko le yan gbogbo so gbogbo gbese aye eyan fun
1: won ti e so fun mi gan pe
3: obirin
1: ile
3: ile
1: ki ma so fun
3: e se pe ise eyan gidi
0: mi o se eyan gidi niyan o
3: ko ni yin e ma gbo eni suru
0: okay o
3: le binu aye ila wa e ti o so fun yan ko fe se ta ba te pe bi to so si na ni kan na si mo o tun ku nbe mo wo to ba ti sawa jare pe to won wa ti so nkan kan fun yan awon kan to n ba gbe igbese yen o mo sa ti yori lori e ori lati so e fe anybody mo koda yawo nu ile e e ti mo ko ora le sibi kan e je si jo ra ni ya oburu e ti ri nse ku de deny ko wo lohun ba wa se lati yori ni
1: iye
3: oburu nbe e ku se
1: e se gan
0: emi si gba o
1: e se gan hello
0: ti mo fe je ko na mo ni pe mo ma joko si bi
1: number
0: bi
1: ko si
0: mi mi ni koja yara mi
1: lato mi ade o
3: inu mi dun pelu nkan te se yen oya ke yin o ma mo bo se to it's like myself tin ba so pe mo fe se nkan tin ba ti so fun yan mi le lati yori e so o normal o ye ke yin o mo iru ipo
0: ati fun yawo eyan
3: o ye ko ma gbe abeke
4: e fokan yen bale
0: o ti da
4: e jo ni le ni
0: oko
4: yin o gbe nikan kan wa sile
0: okay
4: o ha ko se mi ri ri kini ni sile ti mo kokora la kokko ni lu yi ngba ta won yan ti mo mi o le ko mo ta kan yin ni
1: sugbo
4: e ti mo gbe ni isin o ti fe pari e ki awo mi o to mo
1: sugbo
4: mo to ti mo lo mo ti ra mo ti sanwo e mo ti se everything kin to so fun yawo mi
0: ah
4: mo wa le ni so bo se ri niyan mi o de niyawo meji
1: ese
4: eyo kan na ni
1: ese gan
4: foko e ba le
1: ese ese
4: ese
0: ta ti jo wa gege bi toko
1: si oro lo ngbo yen
0: gbogbo ara ye temi le mi ma nsalaye
1: ni ti e gba be ni e ka san
4: e ka san
1: oruko yin lati busa
4: omo wi aye la gogo
1: ese baba
4: mo fa soju ni wo ti o na ba lo se nkan ti o so fun se o dun ya bi mi du ẹyin kristẹni lẹsùn máa ń sọ pé 1+1 ti di 1 tí adájọ fẹra ẹni àti ìdìkan yẹn ọmọ tún wọ nígbà tí èèyàn bá ń ṣe nǹkan tí ò fi hàn ìyàwó ẹ kò dá tó.
1: pẹ̀lú bí ìrìn àjò ayé mi ṣe rí yẹn.
4: kò yẹ kó máa rí
1: bẹ́ẹ̀. o yẹ kí n jókòó sójú kan sá.
4: no jíjókòó sójú kan sá
1: ìgbà tí mo ń discuss contract mi ìrìnṣẹ́ yẹn gbà.
4: ẹni tó sọ̀rọ̀ tán ẹ rí pé bó ṣe wà ń olùrànlọ́wọ́ lájọ ọjọ́ fúnra wa nígbà téèyàn ò múyàwó ẹ̀ lájẹ kí ló dé téèyàn fi mí lè kankan tí yóò

0: Bosu King eki gbogbo mo Nigeria to fe gbo yin
1: e ku le mo gbo Nigeria ku jo meta o okan wo bale o la koko akoko dupe lorun to da aye ati orun kini we ya juda ba to jade ni agbese ero pa ni pada sugba ara anu gba ba to je akuku ojiji olorun ogun ni fun olorun to gba farao wole togun to gun olorun ogun ni fun o ku la sore di olorun aju david olorun gba wole olorun ogun ni fun ba to gba kora wole olorun ogun ni fun ba to fa anu gbe mi olorun ogun ni fun mo dupe olorun o se o ko temi te ngbe ni lati bosun taiwo oba wale alase ati olurari ile se bosun king property ta mo ni boss ta mo si bosun oba igwe wa igwe wa tin tale to mi bare to mi gbogbo Nigeria ti
0: o ba gbogbo awon tin tale
1: olorun ogun ni fun
0: oru e
1: olorun ogun ni fun olorun ogun ni fun
0: bosun oba o tojo meji o tojo meta ara lu fe mo ibo ni le ku si bo le wa
1: ko si ile o le tan ile o le tan
0: lowo
1: e ta ba so ni pa ile obi tibi ti le mi nta ile to gbe ibadan mi emi o tun tale fawon ti o tun leta ni e tu ba to be se state mi o tun leta fun tale fun ma tale fun tun tun leta ni
0: o to be se state o wa ara le lowo yin tori le tin gbele mi wa lowo
1: be ni lakoko mo nile oko lowo mo nile ton fi nko le lowo mo nile ton fi se state lowo ka ko so run pa le oko to bi Nigeria se ri nsin awon yan need ati dako lati back Nigeria up e o ti gbogbo nko le de gbogbo yan ni
0: o pada so
1: be ni ta ba ni wa so ni pa eka so pa eka emi ni kan na mo polo eka ju gbogbo Nigeria e tori pe mo pa eka ile oko olorun fi ro mi lorun to po so ma gba lati tori awon ti o ni nkan kan ta won ko pass mi to se jade ta fe se farm ni won fe se gankan ni an lati kokko se kini fi gan keke ti si won a ba so ni pa ile 1 acre
0: eka kan
1: 5 acres
0: eka marun
1: 10 acres
0: eka mewa
1: 100 acres loju kan ta ba so ro
0: ba so ba je die
1: mo se bere ni ti
0: le
1: loje yin o te eyun a musere ni e mo wa gbo 1000 acres loju kan 500 acres no wa loju kan o mo ni 5000 acres loju kan mo ni 7000 acres loju kan
0: ti lo hectares
1: be ni mo ni 10000 acres loju kan be ni mo ni 15000 acres loju kan ti Oyo State Ogun gan le Ogun Osun le fa gbon to government an gole to le ma to le fi ran awon eyan lowo pe ko ma dako lo kebi ma pa wa Nigeria mo ni 20000 acres loju kan e ba so ro pe eka Olorun fi ran mi ni mo ni eka lowo ile to ra to ni ridamu be lai bosun oba ni ntale ti nta eka le to gbe ile mi bosun oba ni
0: kabiyesi ta ba soro bosun oba o kon la ni ta ba soro nipa ile tabi ile gbe mi so o se fun bosun kings lori oro ile bi sa 100 acres loju kan 1000 acres loju kan ni gboro gbogbo ni ka foju si pe awon ile yi wa
1: kin to koko bo sori iyun ojo tin pagun bo ojo ti pe mo ti wa lori edo ni sin so tin sumo gun odun bo bayi emi la koko eyan ti mo popo lori edo ni gbogbo Nigeria ti mo tale laye awon boda mi o si wa laye won si ni ku bayi awon la lo mi awon boy ga la wa emi la koko gbogbo Nigeria gbo ya to fi de ko de gbo ne gba je mi tale ti mo tale lori radio so to ba so bi si le wa ni gbogbo ko sibi ti mi o ni le si mo nile losogbo mo nile nlorin mo le makatari mo le labekuta mo nile ni mo le nsagamu mo nile lepe mo nile nsaki mo nile nseyin mo nile ni barapa mo nile lesha mo nile ni fe mo nile lekiti mo gbogbo ni mo ni le si mo so bo so pa ikale ko sibi ti ni le si
0: eja wo bayi akoko ta wa yi si akoko te won kaluku be pada soko lo sogbe ni awon le ogbin oko wo ni baba awon le oko farmland
1: o do ni mo daruko yi
0: awon ni eka
1: ile nbe saki ile nbe seyin ti seyin go se ko abekuta ma fo la le fo la abekuta ni
0: lati fi so
1: bo fe 10000 eka la abekuta ma jade wa fun e bo fe 10000 eka ni o ni osun state ma mu wa fun e so ni badan mo nile ka ki gbogbo bi kibi ni gbogbo ni gbogbo ni gbogbo ni bi kibi ni gbogbo le yoruba
0: fa ni awon to n gbo wa se e je nbere lo ko won si o won ti bayi si o se pe yo lo ki gagaga
1: baba amo bi Nigeria ri bakan mo lawa to gbowo le nkan na o tun li awon eyan seyin bi bo baba a se lo popo

Badagri, mo nile oko nbe, ko bi ti ile oko ti mo gbole Yoruba patapata.

e kuro le o asiko ise lataro oba oke o fere sise ku wa wa iroyin agbaye la mu wa se ti gboyin lati kan ni lagilu 96.7 fm ile fun bala o ferele ni lebado abi demi akande lo ni royin yin saju egbo koko to wa ni royin na

ki awon osise nile yi ma gba egberun lona 1500 naira gege bi owo osu to kere julo gege bi iwa alai nife omo ala kiji eyi to ti je ki toraje ko di boko boko o ba ni ate lu opolopo awon orilede Nigeria eleyi tan gboju agan si erungba re oni opolopo awon eyan eleyi ti won fi beta na ni won pa ju milionu lona 30 naira lo lososu ewe suure lo ton benu ate lo awon orilede Nigeria eleti owo ti won gba lososu ko fi gbogbo ara gbe pele fun bi won ti benu ate lu erungba na lati je ki awon ise mo gba egbe won lona 1500 naira gege bi owo osu to kere julo to si ni awon eyan na ni won salayo oro ipe mi mo gba ru fi owo osu be ni yo je ki agbara naira ko to bo jawale jojo si lasiko

0: Buma ti bere ni ikani ti lagelu 96.7 FM. Gbogbo ko so Buma nbe nbi won dira gbagbagba. Kobla ba ajayi omo ya fe nbe pelu mi. Ati Ola mi lekan Olawuwo Infinity baba oni beere. Lori eto so Buma. Adi Osun Kayode loruko temi. New vision in on ni oko ya we.
1: Bioti le kori o.
0: Boti u kori dadan ni a tun se ti wa ba se man se. Lori eto fun toni.
1: Ani bioti le kori o.
0: Ope pataki lowo awon to fun wa lebun. Awon ejika ti o je ka so ye lorun. Akin wa o. Bere lati odo eyan temi wale sote. Asote mo ru wa. To fi kan. Gbogbo awon eyan

0: adupe fọlọrun oba baba ologbe alaji amuda agbolu aje baba pe won lawojo agba iburo ta ba si pe won ni awon okunrin igba wa se gele na lo se baba ani baba e alaji tata lo na mu ya mo pe ore timotimo to ba wa dota yo oro ta na o tun wa le o ma le po pele I ba se record ebu ni yo bi to na se record ebu ni to adupe pe awon mejeji baba ni won je fun anbada o ko mu se banje o ko mu pare ina ni a to fi so pe eh in ta won se ewodun ti baba amuda agbolu aje ti ku in ti won se ti a se lati gba na ni o pare yi o laye tun gbo eyin na ti eronu pe kan laye o fi ni gbagbe yin to owe ta pa lale yi e ba nsi oju opo le DJ Spider e n ba ti pari re e ba won ni ke le be ba le sara telebe balẹ sara giri ta ma alonu fun o balẹ sara giri e ja pari re ta ni o pari e hello e ka le baba mi
1: e kwata ro o
0: e ta ro mo ni
1: ile ajala oloko ni osa Tata lo ile kana lojo wa lege ara wa ile jala oloko ni osa seri gbogbo awon gbogbo ni won te play ye ore gidi ni
0: ore nda ni o
1: lo ala ilagbara olohun opolo yo ni daru
0: ami o abi o
1: oruko mi ni oloye kamaludin alamu lati new garage
0: e seun
1: bi ka ibi le jala

0: ba ni pa owe yen
1: owe yen ni ito to ba bale ko se pa la mo
0: ani kele be bale saragiri ah ah ko le joko ah 091 2378675 ewo je ali Araya ma je wa nu nira
2: Oruko temi ni ogun tade sigirata solo eke ayade number wa
0: e kale
2: Oya aba wa ni le bare saragiri Oni ko baba pa ya nta o
0: ti egbiyanju dada egbiyanju dada won ni kale be bale saragiri iyan to ba wu ko agbe kale dada nu iyan to ba wuko eni o mo paya ntaun e se adupe ogbon oni dupe pelu ase tolorun to ibi ti a ri eleyan manu asa yoruba ko gbodo parun owe lesin oro oro na lesin owe boro ba sonu owe la fi wa eyin o se ma ni agbe kale oro apile ko oro ti o wa ma se lolo boro lasan eh ti o ni se ro ja kankan nu e oboro na ni a npe ni asayan oro en to ki asayan oro wa nbe owe o wa nbe eh en ti o ba ti wa ni ha elewedu le yo be elewedu nu olobe yo na pe to a loju oja bai ta ba wa ti oju oja de lawuju agba ti aleye a ko nu e tan yenye lawuju agba na si ni oju ni ti wa e ku kale asiku gbadun eto yin eto wa eto lawuju eyin agba eyin na gbe si oju e 96.7 lagelu fm 96.7 e te soju e gbe soju e be ni e seun

0: 107.
1: Kara o ji pe ninu ekurere alaafia nikan le da vile se aseyori nipa afojusun e laye nla ba oke fi sagbekale alara pe online mo nisan mesan bo ba ke fi ailera bi airo orunsun ara tita sangun sangun keyin o ma rin ko ge ko ge aile igbapa gbese kori o ma laago ki ko ma rin kiri ninu ara eni ifunpa giga iseto atelese kikan ni gorogo ki bata o jabo lese eni keyin o mo tabi keyin o ma ru ko ma gbe awon oniruru irin sa igbalode ti won fi sayewo lodo won to tu asiri bi ta isan fi se bu ba lara eda lo mu alara pe online mo nisan mesan sara oto lati jajabo lowo kokoro inu eje ora inu eje pajapaja aya lilu pipi abadi jedi jedi idakole komo kore o ma le tapai kara mo gbon riri oju ti wo bye bye aromo legun ati be be lo e kan si alara pe online mo onisan mesan ni number 1 lodge street beside amazing grace school oke ado ibadan 0813-885-5308 0813-885-5308 bo ban se obi ojojo alara bi online mo nisan mesan ni o kan si
2: kanishanu eda ṣugbọn olorun ma ran olurannlọwọ si iyan lati jise ka se ni ledanu si wala koko yi lati jise se iranlọwọ fun gbogbo eniyan eleyi ti ki su ti ki re nigba kankan ki ayo ati ibukun le diba opolopo eniyan iyan ninu osu eba yi ka se te ti mo bi eni mowo ti tana si ma po gbogbo eniyan o tun ma gbe lo si ipele to ga ju otun ya o e je ki jaye city independence day cash port awon olubori 66 ni yo ma je lose kokan gbogbo ojo friday ni double winning cash port nibe ni cash e tin so opo eniyan di millionaire tutun eyi ki se akoko se iru e nje lu mo wi be iwo gan lo kan lati di millionaire wa september 30 ni special